0: orukọ mi o yi pada apostle ati woli SMO Mustafa JP baba sebi oba lati jo sin of Christ Golden Church land of reality ti olujo wa ni gbaremu idiobi airport area ni ilu ibadan be ba ti dori meji agugu e so pe sebi oba le nlo ta ba ti e ti se program bi ru oni bayi e ti boko fe iru awon pade bayi eyan te gboro mi se na eyan gboro mi se nitori pe akanse ipade o wa mo so fun e pe mo ma bless omi yen now omi ti ma bless ya ya si mo fura re na ko de gbagbo ko se bi woli re tini ko se eni ba ni eti ki o gbo o ti emi so fa won ijo to ba ti wa lara awon to nje yin ko si nkan to buru nbe mu omi yen wa fi boil eyin ko de gbadua olorun je ki ri ifala ki o su iko to pari wa de je yin na wa gbo mi sa mo ni ki gugu akuti kini o ka gba we to ba ti wa badan gba we loni gbe omi yen wa a ma anoint omi yen fun e loruko Jesus o ma ri anu gba
1: amen
0: ti o su ba ti pari Friday to ba ti kayin la ma npade ne lu fu ape o su yi ma pa je o ma mura esile ma mura esile ti e ko family sinu oko be ni ka jo ma bo ka jo gbadura awon eyan mo leri je o ti to su je o suju e loruko Jesus wa ra anu gba
1: amen
0: o su ifalele yi o su kini mo pe
1: o su ifa
0: mo mura fun osu igan mo mura fun osu igan sorry ni ojo Friday ni Ibadan oru gbara mi fun mi kini mo pe
1: oluwa
0: ayayayaya eyan gboro mi se loruko Jesus o ma ri anu gba
1: amen
0: wa ri ogolo
1: amen
0: lola lagbara olohun ma wa ni igadu ni ola lagbara olohun ipade yen ma ni agbara gbogbo eyan olohun te wa leko e guest ready gbogbo branches wa leko pata la ma se program ni Thursday lagbara olohun ni ago mefa bo mo ti wa ni igadu last week igadu road hotel bus stop so pe o lo si sebi oba

0: ati iran re to wa ni waju re to lohun ti fi han e to ti kole awon ipinu re in to fe je laye omo mi ati ma ro lati bi omodun mewa ani dokita lo fe je laye emi ti ma ni ambition na kan pe oloselu lohun ohun so selu ni won de po bayi won di po bayi mu awon omo ti ma ni iru iran be sugbo opolopo awon iran yen aye o ki je ko se ibi ni pe ibi to la koja ibi to ti gbe agbara ti nbe ni agbegbe re ase awon agba to ti la koja to de mo mo gbadura loruko Jesu won ni gbe iran re mi
1: amen
0: won ni gbe iran re mi
1: amen
0: amoye awon iran togun le ti gbe mi amoye awon iran ati awon ogola awon ala to ye koro ti o good lele ti soje amoye awon asiki ti aye ti gba lo amoye awon ogo ti aye ti salogbe o moru awon ara le to ni o mo ta baba re fa o mo ta foju ya re kan iru agbo le be ni won bi won na si o wa fadua sere o mo pe adua na pa kristiani lati ba olorun ni adua je nto ni agbara sa o le ki ma respect Joseph ni gbogbo igba ti n ba n ka sori e o ko pa fun gan o le lala o lala iru alawo lo ti la ejo agbo ala igba keji ti Joseph la Genesis 37 verse 9 10 and 11 e ka se meta fun mi Chloe
2: o si tun lala miran
0: yes
2: o si ran fun awon arakunrin re o wi pe sawo
0: sawo
2: mo tun lala kan si
0: mo tun lala kan si
2: siwo
0: oh yes
2: orun ati osupa ati irawo mokola nfori ibale fun mi o si ran fun baba re ati fun awon arakunrin re
0: o ro ala re fun awon to ma pa oro ala re fun awon to ma fi jija oro ala re fun alabaro re loju ara e ta alabaro ti e ta lo fi iran re han ta lo so ala re fun ta ni alabaro ti e ta lo mo to se ogan ki lo gun awon baba ti ya to bi olomo ta lo fun guja awon obi re to mo igba miran o le ma je to foju sun ko o ka je elomi elomi pambele to finu han to pele eyan awon lorin lori oro e won setan lati gba mi Joseph won fe pa but o ba olorun ni gbogbo egbon se poto ko gbe ran mi o bi ogun igba eru bo se poto ko gbe ran mi ogun inu ewon bo se poto ko gbe ran mi mo gbadura enikan ri mi gbo

won wo ni fun e yi ti wo ti mo yi e igba to go e ba de awon te jo wa ti won fe gbo wa ri pe won lo ma pase fun won igba ye ni wa se mo yi adura to n gba awon obi ti ru foto awon mo won kiri e ti mo yi ten se ngba awon mo re ba wa pase to mo de bi ogo to mo de bi to ti celebrate wa wa ma ranti awon adura to ngba kiri foto to n ko ka kiri bayi jiji la ro kutukutu lati ma bebe wa se wa mo yi e te wo ti mi

0: agbara Olorun o ma pe number awon ta fe lo Jerusalem ta ma tun pe be ni ma tun pe loni loruko Jesus ogora jade
1: amen
0: bo ba ti san ore majemu re to ba ti san ore majemu re o ku so wa oni ni 5 ola ni 6 awadi on the 7 ayayayayaya o ma je ojo agbara so n to ba na yo na san ore leni sarola this Sunday lagbara Olorun gbogbo branches wa pata ma fun eni oro mo ma fun eni oro breaker oil oro pupa resu resu ati oro breaker oil mejeje yen ikan ni owo tun ikan ni owo osi a fe se akase adura gbogbo branches wa ti won ba ti connect ri kai en to ba na je ona make sure pe yan lagba te wa ni branch yen e sare no get the TV tema fi connect tori pe ma pe awon ede ati awon oro si inu oro yen to ba ti wa lowo e ise agbara gboro sele o gboro ri owo olorun ene won si mi lori anugba
1: amen
0: lori anugba
1: amen
0: ororo nsi se agbara mama yen la won ni cancer won de oro yen wo
2: emi na si lewi o bo so la sala ni that's a play that class. I'm too poor to ship open. I'm too poor to get on the road. I'm too poor. I'm too poor to open a shimba on the situation. Who said it pay? If you're to be a German, the consumer, I don't know. Probably she money kicking him to see a pay. We shall publish a money kicking him to me due to the take of the shit. We didn't know the money we didn't see anything. Some bad we will say cancer. So we did not kill me. We say cancer. We will shine for me. We will shine for me. We will shine for me. We shall. We shall. olu mo bo se be niye oju e pe ti ti pe ko si e mo ni so pe owo kan mo ni be to se gbangba ori o ti ti mi ni ta je pe mi mo ni lowo o ti do lohun ja meje ni ti mo ti mo olohun se bi o ba pe ni mi tan o ni e mo bo ye tan teje mo ya ji mi lo ya ya awon mo ni o wa to to so lohun po lo mo pa pe si mi o lo se o ti me yi o ni ti mi na ni je ko ba ni pe ki mo so mi bo e ni mi keji fun ti pe Sesi fuwa, upo bubili kita nawa, kiyono bayi befuwa, dadi, hei, mwishin fi, taftani ka fiumi enye kaya, simu mi, kasi sebo, ka fiumi, kusi, si alifishi, mwode shoki bayi, timo fiumi, timo fiumi, timo fiumi, le bayi, ah, wano wishi shami, ati si liyano, bubano kostuma, simo ti mo, pushu di kongwa, loko keje chini, ah, yabwada, ah, isi loja, eh, sofuwa, se mba wajani, wadupo fuwa, o no tan dan ya won customer mi to ti no o mo o ku ta ko mo shop ni o bi ko mo bi olorun ga o mo se bi o tan tan bi ni ga o se o e ku se ya mi e so mo se mi se e ni fun ya ya se se o se yo lu ko ko wa e ko wa de be ni o se mo ku se
0: ah ta ba ri o fatin bela ra re fo so ke sami mo pa se o ye jade
1: amen
0: in the name of Jesus
1: amen
0: a ti wa na nbo adura nba Adura mba, sande ma legansa. Ah, o ma zekide, o ma

gbogbo le ni mo le wa te tin gbo mi pastor dekunle epaphras woli yin ni ti ijo comfort life mission international ijo ti baba mi gbe kale ka si opposite wema bank te midiri market gba gititun ni ilu ibadan agbara adi amura ale fun ipade 77 bo ti e je pe ma wa n service loni ninu ipade agbara gege be se mo ojo meta la ki vi si awewa enikan bi bo ojo sunday oni ranti ojo isinmi lati ya simi mo se ra won ojo meta tai ojo ti adua mo down ni ojo elekeji ni ojo wednesday oni wa bo si ojo karun to tumo si ore ofe o tun wa bo si ojo anu wa gbo mi ti ore ofe ba dapo ma anu ninu aye eyan a si pari e si yanu equal to undeniable evidences miracle iyanu ti o se foworo seyin ni bo le wa te tin gbo mi eyan ayan fe mo fi gbogbo enu so fun yin wipe ikan ninu awon ojo ninu ojo o la ro yi e dide nle mommy e dide nbe e dide nle daddy ati ojo jimo loyin ojo meta ninu ose to ni agbara ojo jimo wa ni 77 tote ibosi ah mommy ati daddy e je sare mo bo ni bi pepe e je ngbadua meta ti olohun ki ko fun enikan ladua meta alakoko ajo sepo ni to ba mo ko yen tele wa leyin to ba mo wa kunle mommy e wa do bale daddy adua meta kan be ti olohun ki ko ni ru ojo anu bayi to ni ore ofe nu today is 5 ojo kan osu elekejo te aye re ojo odun 2026 enikan ladua meta adu ope la lakoko olohun ki ko mo dupe temi daddy se le dobale lati dupe ti mommy eyin na kunle awa to se lore la ndupe awa to se lore re he eje wo won ma mo bo yo gbe gaga la ro yi oya pastor mrs temitayo e gbo soke ka mo gbo re

0: bi e ba lo yen e lo eleyi 2017 4290 47 2017 4290 47 Comfort Life Mission International niyan no gbe jade but First Bank niyan olufe ogede ti won fi din dodo yen e yo kokan pelu eyin meji la fi break ma bo sori Facebook ni se nta se ku lana ni ago mefa abo gba ti o ba fi di ago meje abo mo ti pari ago mejo ni service o bere ni wema lati wo rode wo moto gbagi elevation kale ni wema e bere church olorun ojiji ni bi garage now bobo wa di ojo Friday ibe ni a ti pe siba siba ni 77 ipade e kan pere losu ojo kan si ni nta ba mi le bere lago mejo gba ti o ba fi di ago meji osan yo ti mo wale gbogbo eyan omo olohun mo gbagbe nkan meta ni emi oluwa ni ke fun yin ni 77 to te and gbogbo eyin te fe buku hostel te le desi e wo number yi 070 89 38 20 89 eni kan ni e tun pe 070 070 89 38 20 89 e le pe number yen pe messi sori e an lagbara eni to laye atorun awon eyan tin book e bo ba fe dibe lato ni lo bo fe dibe lola eje menu ko mi be yen eje nse bayi kin to pe mo fe pe awon eniyan wole egbon ti bibeli so ninu iwe mark chapter 5 verse 25 to 34 mark chapter 5 verse 25 to 34 ibi lati ri obirin onisun eje e mo gbagbe o ara awon kan to lo lo won denwo ni healing and deliverance miracle ti o sele loni lojo Friday enikan ni onisun eje be ni obirin onisun eje odun meji la lo fi se bo ni kete to pade Jesus onise yanu o lo isun eje pare iyi pada lasi deba eyin ayan fe wo nkan e wo tin sele yin
1: oruko mi ni Mrs. Ojetola Bukola
0: nice
1: mo ti wa sibi tele ti mo wa jeri si agbara olorun lori omo mi yi o wa into drug as in o wa drug addicted
0: awon ti ma mu nkan
1: e ma mu imoku mu yes mo le so gba yawo gbagba nsin tori pe olorun ti se yanu
0: touch
1: nigba yen mi ri li le so toroju nti mi pe omo mi
0: ati gbo
1: tori o ye ko ti pari Adeleke University lo wa o ti ye ko pari lati 2023 ki drug to wa mu yen o mu o na mo ruko awon ti mu o sa mu
0: awon ewo le ma mu e ba nda ko
2: colos
0: mu colos
2: ice
0: gogo
2: cigar everything je di
0: o kan mimu
2: fifa
0: aje npase yin na lomo yin te lomo ti mu nkan ki eje jesu ko gba jade lare tori time yes
1: so ni march ta se suya night
0: suya night
1: yes
0: amen ta lomo jo ta mo se suya night every last day gbogbo ojo to ba ti kan osu nbo lati ma se
3: online
0: ile ni ori Facebook ko se nti ma wa church and 77 to 30 o yato and mo so nkan kan ni ojo Sunday nti mo mu bo lati Canada eni kan ni se mu nkan gbogbo yin mo fe amen e to ba je papa nba ibe nti ba je to ba sa ti dele re nice ni ojo Friday in tm eni kan ni se mu nkan bo ni lo fi pe nkan meta ti emi oluwa ni kin fun yin ni Jesus City anointing oil lo feli omi 77 ati kini yen eni kan ni kan n to ba ri ko je iwo ni loko omo ngba ti ba fi ni olowo inu ile re lo fi si o pada lo na o le je lojo yin o si le je lojo keji but kini kan sele titi to fi fi aye le o tun ni mo ibi mo ohun olorun niyan n to so fun mi niyan now ba se n gbo testimony yen mo to ni ki n so ni Friday niyan e mura bo laaro yi oto ni oloto ni to ohun oto ah ah

0: Chacha.
1: Ah, Mutina, Mutina, go. Chacha. Thank God. Hey, Joe, imagine, any mark on it, Bacho.
0: Oh, yeah,
1: I can jack in supper. Mutimona, yeah, you know. Lala ko yi pada Jesu lana iyena mo la sile ogo
0: mama ya ni eniyan iba se ru e fun mi in ba so do lorun kenkele won ni to ba se pe pastor kan ni onoje mo so mo wa pastor wa mo ko si nti pastor le se and bolo mba lu mi o fi mi se sababi ni kan ba olohun duro ni inu jesu nikan ni isemi wa elesin ni mi tele kin to pade jesu bi en gbe mo si mi lohun ba ma mo sojo la jesu nikan ni ona ye gba ni kiku gba ni yiye sa gba jesu yi se de bi ribo mi o si nti o le atoni gba ni o ni a kan gba ti wa lo ni ase kan o to di ojo Friday phone tuntun re jade e ki be mo fe ma wo woli mi. Yes ma,
1: so bo se subu ni le bayi bo se bere cinema confession ya wa ju pe akan wo ko mu drug lo o ju lo gan because mo ti ko ogbo mu ku mu yen po si oju kan be yi. O wa so pe ase bi mo ti ni ko lo para re kilo de to duro dojo eni
0: church
1: o lo ye ko gan emi yen bele si ni soro jade kilo de se bi mo ti ni ko yawere iya re yi na ni kini ko yi na ni o ya jade ewo o po gan but mo dupe lowo olorun
0: mo ni se mo ten so ngba yen e mo
2: ben sir
0: church
1: awon eyan wa nbi tajo tori ajo duro bi family ni awon eyan to le testify si won wa nbi ki ma fagun lati jo yen o bere ti ni ma se normal tori ta ba wa church tele be ni asajade ninu church ni ta ba lo si Jesus City big mommy wa nbi bai ton ba mu lo si church bai pe esaje oduro segbe yin boya ko fe ri emi a lo won loju asawale ni ṣùgbọ́n ngbà tọlọ́run ṣetán tí èmi náà dúpẹ́ pé mo bọ́ lọ́run dúró torí èmi náà ti ṣèrìbọ́ mi òun náà ti ṣe bẹ́ẹ̀ni gbogbo wa ti ṣe
0: muslim
1: ni wa tẹ́lẹ̀ o ṣùgbọ́n àti di christian.
0: Ìgbésẹ̀ ṣe pé ẹ ti gba
1: Jésù lolúwa.
2: Bẹ́ẹ̀ni sir.
0: Ànáwó ẹ méjèèjì kí n pàṣẹ kí Jésù kọ fọ́nà hàn ọ́. Mama, ṣe ọmọ yìí ti wà ń dúró nínú church?
1: Ah, kódà ó ti lọ pé òun fẹ́ join media.
0: Báyìí.
1: Bẹ́ẹ̀ni.
0: Bó wa lọ́rọ̀ school?
1: Ọlọ́run ṣeun, ọmọ mi ṣe graduation last week.
0: Yeah.

0: brother Mambo, and it is okay. A part that say graduation. And Dubai. Cause you will let you.
1: Computer science.
0: Ah. Oh my, when on the phone was Sima. Oh, that being what you post good, eh?
2: Ijọ ba fe se final exam to Adeleke University lo wa ijọ yen ni oni lo se exam
0: o pada si ase yori ba mi gbe si pada ki won wo egbe graduation ceremony si o lo pada yi wa pada si ase yori.
3: Nice. That is deliverance and healing. Omo titi ma mu mukumu omo to je wipe gbogbo igba to ba fe se aseyori ni won a ti ofa buku yen si o ya lo se nkan bayi. Very handsome young boy. Gbogbo eyan lori inu church atun ri ceremony re ah pepe yo pomo laaro yo pomo lojo Friday isin agbara han ni se wa ri testimony omo kunrin te ba raju awon to jade ti an lawon omu nkan mo eh ti mo bere si gbadura fun ni sport yen na tori to n fi ti gbo yi to ba gbo ti mo gbe testimony owo e mo ya won ti owo yo down fun nje je mo pe tobin tokun tokun e je ngbadua fun kan o ya engineer e pe omo birin kini mo mu ntie
0: sister kile mo mu
4: ma n pe moli
0: e mo pe
4: moli
0: e won ni poli kini je be so se mi kan na ni. Lato ni lo omuma out in Jesus name.
3: Nice. Bo mo birin yen na se bon ti eniyan enikan ni e mo pray fun ni bi se pray fun yin laaro bi se pray fun yin Jesus city in ta mo se nbe in ta nse lori ni church poju in ta nse lori radio lo fere fere leleyi oja gbogbo eyin wo le be sun re majemu yin iwo na ja jo pade gbogbo eyin te gba Jesu ni ojo Sunday ati ni ojo Wednesday to koja mo ti so nte mi Oluwa ni se fun yin mo gbagbe o a pade ja pade laaro ja pade ni Jesus city a wa pade finally in Jesus ni ojo Sunday mo ti ni se nkan kan fun yin now o fe sun re majemu e kan try iwo na fe gbianju e e kan lo re majemu gbogbo eyin eyan patapata e wa rubo anuti iwo to ba ni jamewa na je afi se je afu e polowo je in ti n pe ni yin rere eh bo number fi se onu bi gbogbo eyan o sa ra won 150 ti o down laaro eh ti won sun re anu ti won san idamewa account number church ni 2017 42 90 47 2017 42 90 47 Comfort Life Mission International First Bank bi yan ba wole elu ele 1966 36 38 73 1966 36 38 73 Access Bank niyan Comfort Life Mission na ni o tun gbe jade nje je mo pa ti pari Bible latani gbogbo iwo to ba je gbese Bible le tete mo ka bayi because Oluwa ni a se nkan kan to si ya to gedegede mo n gbe bo laipe lori oro bibeli na ni o eyan omo Olorun ti won bi e wa kunle mo fe lo bi ase ati majemu Olorun mo fe bi lo soro si aye awon eyan lori Facebook YouTube ati TikTok nkan kan be ti mo fe se laaro yi a se nkan kan lanu pelu igbale a tun se nkan kan laaro yi ago mefa abo ni e pade mi ka to pade church ni ago mejo abo atago merin isin to ba wo ni o wa nu mejeji eyan omo Olorun ti won bi loni te mark birthday yin loni eyan omo Olorun te mark wedding anniversary yin loni da o ye kunle e je ngbadua fun mo gbe owo mi soke oro bi ope oni tan ninu irajo re ko to di woye amodun ti Jesu ba fa bibu eseyin aye yin o ti ni advancement e ti lo waju e ti ri ba ti se idile yin o to Nigeria o ti gbo lowo awon president wa. Happy birthday, long life and prosperity, happy wedding anniversary. Mo so le kan na fun gbogbo eyin te fe si a testimony number te si a testimony yin si re 080-88-71-65-66 080-88-71-65-66 send the message ire atanu ko bayin. God bless you.
1: Ìràwọ̀ kan yọ omi ìlú títì. Ìràwọ̀ ọ̀sán tóun dàgbàlagbà péjú sí. Àfin gorí òkè ó hàn kétékété. Ìkànnì dájú tú ẹ̀fẹ̀ ń doṣù ó lé téńté. Ọba láàrin àwọn ọkùnrin. Dájú tú ẹ̀fẹ̀ 94.9. Ìkànnì adẹ́rìn kò sónú. Òkè téńté Premier. Mọ́kọ́lá ìlú Ìbàdàn láti ń sun dídùn dídùn fọmọ aráyé. Ibùdó ayọ̀ àtòrí sun ìdùnnú ní 32FM. Ìròyìn àsìkò tí ò lẹ́jà bákan nínú. Eré ìdárayá lẹ́sẹ̀ kúkú àti káàkiri àgbáyé ṣebíṣẹ́ wa ni. Àgbọ́dúnú ètò tó ń pàrònú rẹ. Kájà fẹ́ tọ́ ọmọnìyàn. Kásì gbẹ̀ni afẹ́rẹ́ jẹ lọ́wọ́ arẹ níjẹ. Tẹnu kọ́ tètè bọ̀lì kọ́. Ìkànnì 32FM lóṣùpá àràn káyé. 94.9 lọ bá àwọn ọkàn ni.

0: ogo ni folorun loke orun oruko mi ni afisatu amoke lati kaduna road ni ilu sule janibi mo dupe folorun ori oke ogo nitori ohun rere to gbese ninu aye mi nigba ti mo ti woni ijo fari ni aye mi ti yato ti igbe aye mi se ti yato atemi atawon mo mi awon mo mi ra le kan idi opo mi ni pe awon mi ra le kan si ibadan lani lati bi odun merin si marun sugbon ko si agbara lati se awa dupe lo mo dupe lowo olorun nigba ti mo lo sori oke ogo ni ibadan ti mo bi omi ori oke ogo ti mo lo fi mu ale na ninu osun ti mo fi omi na won ale ti mo fi won ale tara ninu osun na la bere ile na mo wa dupe ile na ti yori sayo o ti ja si ope idi ope mi re o mo dupe o mo wa mura ati ko lo ile na bayi ohun ta mo mi se ko ti se ran mi kan to se ri o mo dupe lowo olorun mo dupe lowo ori oke ogo baba ese o adura yin o mo gba o adura te gba le wa lori ti yin na ni sore o se o gbogbo ne ba doju ibi ko yin ibi abinito mu o ese mo dupe o ese o
1: ta lo ma ran mi lowo
2: who is going to help me
1: ibolewa
2: where are you
1: ejadesimi
2: appear unto me
1: on any Wednesday
2: today is Wednesday
1: ojo anu
2: day of mercy
1: ta lo ma ran mi lowo
2: who will help me
1: ejade
2: please appear unto me
1: adua Maya
2: I pray.
1: I want to learn
2: your those God has sent to you.
1: Call your
2: please pray number two. Garment of the wicked.
1: Used
2: to cover me.
1: That benefactor
2: cannot see me. That I don't see blessing.
1: Fire.
2: Yeah.
1: Oh my fosok.
2: You'll be jumping as you pray. You'll be shouting.

kutupe be adio tan la won mo lu tin re kaakiri lai lori su yi ni bi aye lajude yi kawon ko to ma da mo lu kaakiri gboro ko mo lu wonu oko oloko e nba ni nkan osin ewure te dori mo lu o wa bi kan se lojo ki won ye re kaakiri gboro o ti do fi o ti diwa odaran ati mo lu ateni ni mo lu ni won jojo la nba labe ofin ajo tin receive owo fun ofin ohun imulo ofin nipinle oyo oyo state rule of law enforcement authority lon keta tan o atata eyan ta wi loran ti ogbo inbo wa figba kire mumi kikan eye damo lu kagburu nipinle oyo

0: Oro agbade ileje MTN Nigeria lo so nipo wo re Abdulrazak Abdulgani Mr. GRA lo ko mi e je agbe
1: ewo won ni ko mu kan ala kan afojusun kan ike ninu awon adamo re sugbon ijakumo re ki seran ilu kan alakitiyan to le se tin ton lo je enikan soso bi egberun eyan won ni to sibi kan oni gbogbo ona lo gba mi o ki se ope gbogbo e loju aye ke omo lenikan la yo gba bi igbe aye to ni tumo live it 100 MTN
0: adeda o kuku mo bo se da gbogbo nkan patapata kabiyesi oba ti oni ku orepo ododo baba rododo lo wa aro ama wu ni jojo bododo ba soju yere yere yo dabi ke eyan o mu ko ma mu si ododo lewa esin sun won ni agodongbo ma lu sun won legboro ewa ara ama tan ni majese dandan ni ki oge ko yo laro olomoge nigba iwe lojo ori kan ewa yo mo bi yo jade amaka mo gbagbe wipe o mariwo to nfi gbago sese o npada bo wa di agbelero mariwo o ni ewe to tutu lori ope yo pada yo re yo ku lori ope yo bole yo wa gbe woro koko yo di gbago gbogbo oju tin da yoyoyo yo pada yo hunjo orun gan le tun san wale kabiyesi olodumare ki ma je si o mo fi igbo odo re se ranu ka mo wo wipe emi ni mo re wa to yi emi ni mi da to yi emi ni mi po to yi atokunrin atobirin lo ba wi o tori wipe asiko kan be to dodo ni re wa mo o se lo asiko ti gbogbo re to njo wiriwiri yi ko fi se ntoto won ni owo to mo keke ba ko ri eko ataka ni fi je mo fi ti eje ko ataka awon nkan kan be ta ma fi gbe iwe se awon igbiyanju kan be to je pe igba iwe le yan le fi se bo ba fe wole ise ko ti kawe mi titi won fi ojo ori won fi dimo nu re se n to ye lasiko se n to lasiko tori pe won mo po legun asiko to legun na lo da ko mo se ipale mo pe a loko a laya eni to wa lori robo rebe fopo lopo ogba ah mo si young mo si kere lo binu be na lokun o digba tin ba ko leti mo ka se bo ba ye egun o wu asiko ewe a mo fi ri opolopo daada se gbianju lo asiko yi o bo ti tun ati bo ti ye ododo lewa to ba ya yo re o oro ta ro inu e je agbe
1: ewo won ni ko mu kan ala kan afojusun kan ike ninu awon adamo re sugbon ijakumo re ki seran ilu kan alakitiyan to le se tin ton lo je enikan soso bi egberun eyan won ni to sibi kan oni gbogbo ona lo gba mi o ki se ope gbogbo e loju aye ke omo lenikan la yo gba bi igbe aye to ni tumo live it 100 MTN ile ise MTN Nigeria lo so nipo wo eto yi oro agba e pade wa lori awon ate ayelujara wa Instagram oro agba 247 TikTok oro.agba 82 Facebook oro agba bake na lori YouTube wa Mr. GRA TV e subscribe e like ke mo wo gbogbo nti lo nbe Abdulrazak Abdulgani Mr. GRA loko mi ileṣẹ MTN Nigeria loke loke nla bo supa owo omode owo agba kan ki to loke le mo lo e ku ka

0: Ma tesi mi lati
1: ojumo ni ma ka ma gbo poroporo do ajo ni jun ka ma gbo woso poso konkoso bojumo ba mo a gbo sirin kun sin adinta meran ni e ka ro akiyan akiyan aki aku ayorun bo dala yin aku bojo ojo sere lagbaba mi edumare sibile wo ni gbolude o awon pan la meran gidi o wa ni won lo be iye eleko tin fese rale yi ko ni wa sin wo a wa lanfani lati ma dupe lowo olohun oba mi edumare a wa ni je aladua kan pe ah olohun sa fun wa alaafia sa fun alaafia wa ko wa ni din fia fia
0: amen
1: e ka bo sore to yin eto wa baba fendo ni wa tu pale wero lede yoruba ti o ni apon bopo abi apon lu ninu ton ti agbe kale yi to jire ti won si ma pa bi yu abidun oro bi akoko bo ba shin lo ko si meji to gba tare bi lere ikani 32 fm na ni feyin e laughter house ta wa ni premier league mekola ni badan siwe kakiri agbaye o na ni won gbo wa oni ni ojo karun osu kejo ko lelegba odun ati mefa leyin ko oluwa wa marun bi oni se wa larungun mejo be ibere otun ni oro wo tun a ma jo osu yi osu mi ni
0: ala
1: wa bala wa
0: ojo gangan ni
1: on the 23 ni august 23
0: o tun mo malaton
1: last year ojo amala gangan lo basi emi ni kunle faniyi ibami
0: adiye kojumo lekan si o apo awon omo lojo bi bede
1: be ni
0: be wo bi mi gan lawon kan se mo lawon kan se mo lawon kan mo lawon kan is okay won ni be ba se wi pe adiye o gba lati lo le ballroom lojo kini ana o se se koro mo adiye ko mo pada di new born baby o so ye yin baun gbogbo awon igbese to ba ye ke gbe e tete mo gbe tori nti o pada bi ire na di o pada bi
1: ko yo ebora afoju ke gbodo
0: oh yes ke
1: eyin ofo aroro ma je
0: oh yes ke so ti ye yin baun e ma wa joko mo nso fun ye mo sun le mo sun le mo sun le gbe body mojo kono kandu si elese eni tu lojo anu gbogbo ba ti wan saka kiri wipe ko le da yo da fun wa
1: logo
0: olohun oba dakun sanu wa
1: sanu wa
0: sanu wa
1: sanu wa
0: sanu wa
1: amen amen fire
0: fire olu shola omo momo lo ko mi agbeniso yinun ti e retire 44 minus 4 laaro e ni mo tu se kini mo 40
1: math is me
0: inform me
1: math is me
0: inform me wo lo se se laaro
1: ko je ye mi
0: o ye ko le ye wo baba
1: so ibere in the punctual lowo mi
0: iwe royin daily trust in belapa
1: bi bakan na ni vanguard ban be pelu
0: o se se ki tun mo wonu the guardian ati the sun
1: this day na wa be pelu
0: it's okay
1: awa ma mu loko ka ati jeji e ma lo sori tapa yi lo jara facebook e sewari 32 fm 949 fe yen YouTube, Instagram, ona gbogbo lo wole kan 32 FM 949 fe yen na ni. To ba ye pe radio garden na ni e ba wa nbe kaakiri agbaye ona ni won gbo wa. O ku oni radio leku jekun te wa de to gate Ibadan.
0: Oh my god.
1: Te ni gbo mo ami. Mo ti esun mo bi ti won wa gan. Mo wa ma gori ajalo lati gbo won. Hello to ba.
0: Weather.
1: Eh o ye jabe si mu kini ohun doko kan ati ejeji. Ne ba na won ni pe e ma pa te fo mo lodo de o. E ma patewo baba se kisa baba se yeye baba se gudugudu meje ati yanya to plenty ni oju iwe keji iwe royin the punch e to jade laaro yi won soro sibe e wo seri owo osu awon omo ologun lede wa Nigeria omo ti wo oko le ni 1.5 billion naira le billion 924 billion naira
0: bi won
1: se ni pe are Bola Ahmed Tinubu won ti fowo si pe ki ekun wo ko tun ba owo e ti awon omo ologun ti won gba awon apele iroyin to wa nbe won ni pe se ri awon omo ogun e ti won lo bi 1,000,000 to 2,50,000 military personnel ona lo je pe won o je anfani ekunwo ida 30 ti ida 80 ninu owo osun bakan na ni won ni e wo eji ka se ta musangudu fun are tinubu nitori pe ta ba rojo ka ta ba rojo oro ire faye na ko ni life o awon ajagun feyin ti lorilede wa nigeria won ni pe ewo se ri igbese eyin ti are bala akme tinubu ti won gbe yi lati fi kun owo osu awon omo ologun won ni pe awon fo si dada won wa ni e wa wo intoro wa kan ni wi pe e ma wa joye eni to tan ni si jekun to wa ko apo sise fun ni lorun o nitori de re awon kan ja tutu wa le down na rin te gbe ti o ba yin kan re bayi egbelegbe ota abon ni o jade nbe e fa won mo ogun bakan na ni are soro pe e wo sheri igbaye gbadun awon omo ologun orilede wa nigeria lo je awon ologun ati pe awon ti won mo se amulo gege bi kan ja eyi to ba igba mu ni ko ni je te pe won kan to wa pasana ati yo obe ni oju iwe keji ivero yin the punch to jade laaro yin
0: ifa
1: yes
0: as a bere sese
1: ma fi mi si ma
0: ifa mi
1: yes
0: ise sese bere ni film se bere ni
1: eh ti ri nke
0: ke awa omologun awa omologun
1: o si iya te ko je omologun ile o iya te ko je ile
0: omologun le
1: iwo ni nlo bon ni loko ni lada ta ba ti ran ta be akanti o si be ni tori pe bi on ba wi ofogun yo bila wo kan sare o be le ni eyin le ni abangeli
0: Iwa
1: won wo ta kan mo mu won bayi. Awon mo ba,
0: eh? Ise ro mo ologun ele ni mi. Awa fadura jagunrin.
1: Eh. I use this for lonni.
0: I need no wosu. I have a civilian.
1: Ebi ke. Pay ya wori.
0: Se ro okuru ye jo bi temi na to mo ologun ni. Iwa fadura re. Okay. Yemi na lonu wero yi ti daily sun. Ibi iroyin ti nbe loju iwe kefa. Inu wero yi daily sun e wa gbo o. Lori oro ti won tin lucky ti pire ti won fa mora won lowo. Lori awon oro kan ti awon baba wa ona ye kan ti won ti sowo ta ti kini on fe mo da wuye wuye o wa wuye wuye e wa gbo o gege bi awon kan na ti soro enikan na to na je primate lati jo ti anglican won ni gbangban yo ke e la won be leyin ona ye kan lori nti won so
1: o
0: yes ke won ni seyin no ori ni abe ri ni abe mo ni o da be ba mo kan won tutun so aso tuso ni won foro hun so o won ni bo ti je pe o jo pe awon oloselu lorilede nigeria se ni won mo mo ti won ro la mo mo mo awon odo orilede nigeria lara won fi ose ati ise won ti sigboro won ni tori kini ke won ba le mo ri won lo lasiko eto idibo fun iwa ipa it's not me it's not me that say it te ba wo size e ke se size enu mi oju iwe kefa
1: me lenu e
0: mi ke be ba fi okele ti be ibe na le ti ba
1: lai sarin ni
0: ibe le ifa
1: olomo ji biro mo be in danu danu
0: ni
1: mi ke se baba dada mo si ko olomo
0: e so baba dada
1: to je ki n lo ko mo ki ma gba tele tori pe gere bayi ni agbe won toko re leyin reyin to mu e to je kan de royin na ninu we royin fanga do wa nbe nibi ti wike ati awon odo ni apa ariwo orilede wa nigeria ti won tin lucky ti pin ma won ara won lowo won ni ti gbedo gbedo ba ti gbe to tan bayi yo wa ku sowo gbenu gbenu lori oro ti ona eke yi to so nibi ti awon kan ti gboju agan si pe in to so oku de ka to wike na ma soro wike wi nkan ki wa ni wike wi won ni pe won se ri ona ye kan oni wi pe won se egbe nitori pe lodun 2023 ifa awon oso eleyi in ti won so ko leleyi o si wa dori are Bola Ahmed Tinubu ti won wa follow lo form bayi eleku de ka to be na ni awon odo ni apa ariwo orilede wa nigeria so wike in to wi yi oku de ka to se ri nkan ti bishop so ogogan ona talake so gangan ni tori pe o se ati ise o ti ba won mo orilede wa nigeria mule bi egbe sun bakan na ni amechi na soro o ni pe ewo o ni awon bishop won ni eto labi ofin lati ma se arivisi si ijoba ki ijoba to ba ku de ka to tori pe won sojo awon mo orilede nigeria ni bakan na ai ba won sibe lai ba won dasin awon eyan ni ekun middle belt na soro won ni pe ewo be ba ku rawo kan loju summer ati pe bilu ba da meji to ba la won o se awon wa digbi digbi pelu ona ye kan ati egbe awon bishop ijo aguda lorilede wa nigeria bi igba ti fo ba le mayan leyin orun ni bakan na ni awon ti oro ko na ti won ja awon catholic so won ni pe ewo seri awon mo soro pe awon soro ni oruko awon mo orilede wa nigeria ni awon obe ni kan ja awon obe ni kan binu o olorun rinu ile erika o nbe ni oju iwe karun iwe evanga to jade laaro yi
0: o da gbogbo bo ti ka na bi won ba tun doju iwe kefa inu iwe royin ti daily sun won ba nbe ifami je en tun mo lo si oju iwe keji din ni ogun din iwe royin ti daily sun na mo si wa oro tun fe jo bi oro lapa bi o oro eto idibo odun 2027 oro jora won ami o kan na ni nbe lori lukaku ati mbappe bo loro ti je wani bi o ti jo pe wike ohun na tun win kan sowo ta ki n lo so oni amechi
1: sebi
0: ekeje nu o te kan amechi asele labo waba ki le sele ni ipinle rivers te wa n reti pe awon omo ipinle rivers won jade ni ketiket lati wadibo fun yin lodun 2027 ori wo wobi sori odun 2027 yen Tinubu for River State ni emi kan mo so wike in lo soro
1: insolongbesi isukun si ni gbete gangan ni oju iwe keje iwe royin the punch e to jade laaro yi iroyin to kan idan re wa nbe egbe oselu ADC ana da pada fun wike gege bi owo baba ati bi won ni pe wike mo so be mo o ona ba be lo e yi to nso wi pe ameche wi pe ko ni gbongbo kankan lagbo oselu ni ipinle rivers baba dokori amese ko lo lala nitori ide eleyi en tun ba fi oju agbara wo ku de ti omi o gbe lo mo ko yan mi si kere debi to wa ni firebo ta ba nsoro ipinle rivers ehe on be ni oju iwe keje iwe royin the punch laaro yin
0: jamo lawo ate go jamo ma ni o tempere ba ba rin rin ka so pa rin
1: hello nice
0: hello
1: nice that kilo gbeji laaro kilo gbeji laaro
0: eba ni
1: eba
0: mommy mouth is fun mi leba atamalake to ko
1: eba atamalake ba o combination yin o lo
0: mo mix e po ni ah o je re ri what tempo
1: bi ewu yanu bi ewu yan ati ewu iyan o wa fu omo
0: ra ye o wa ri latano wa wo mu
1: ye wa ma se bi boti
0: oh my god se pe mo boti wa
1: wa ma se bi boti igba ta bade sawama lo bere
0: sawama mo je laro
1: se to ma ngbona yen
0: shamala shama shamala mala
1: omo radio e ka royin
0: ya ka royin ba emi re ya fese ko denu wero yi Nigerian Tribune oje ni be oro kan ti se bi oro nbe ni ipinle osun ibe mo koja lo loju iwe keta inu wero yi Nigerian Tribune oro ti enu ijoba ipinle osun o tenu won jade won sa for moro won ni pe won gbe awon aworan kan eyi to ni se pelu pe awon popona kan wa ti o da tun wa ni won gbe sita ti won tun lo re fi si advert won ni ijoba ipinle osun won wa sa for moro pe ewa popona yen ke ma se administration wa won ti se ke se gba ta wa nbe nu se joba ni o won ni lasiko ise joba oye tola eni won ti se ona ohun ke se ona yato ona oye tola oto ona adeleke oto
1: ko wa se tun se
0: ona pe gba na ona ifa oto ona mouthpiece
1: eyan lo se lagba
0: se mi ba ti de ori oye
1: ona tin ba se oni tun se mo ti ba gba
0: mouthpiece le mi fe se ti wo ba ti pada wa wa
1: kwa yo ni kan se yin mouthpiece e pade jamu mi eyan lo se lu isa ni oju iwe keji iwe royin the punch e tu jari laaro yin lori oro to ni o se pelu ile ise obo fege yi ti won gbe kale ati ajo le to ri si igbese iduna dura abi soro yepo nipa nkan to ni o se pelu idokowo pelu ile okere lori lede wa nigeria wa ni pe elegbe ma so fin agbo orilede soro o wa ni e wo won fi oro wa ade yemi eni to je adari ajo ti awuye uye nwa lori re yi to wa lori re yi won fi oro wa lenu o ni bi kan ti won so pato bi ti yo je be na ni won o so akoko ti igbese na waye sugbon won fi oro wa lenu wo bakan na ninu apele royan ibe na ni adeyemi ti soro pe abe wa gba mi ni be ba pa mi be ba mu mi lorun be ba kin dake emi omo ni dake ati so wi pe ani mo san owo eti nlo bi million lona irinwo naira lori ise akanse ati le ji ki won gbe ile ise yi ti eni pe ko bo ofin mo yi ti o gba we gba on te yi kale ko si le ba jamo mi lowo o so o ni pe ohun gbe igbese ohun si sanwo ohun bakan na ni elegbe ma sofin won ni pe won ran se pe to je oga agba ajo eso oju popo bi pe kan na kan wa wi tenu won bi pe awon number oko aseyato special number eyi ti won fun ile ise oba yi pe bo lo se je ta lo wa bere fun ta na lo fun won ni number ohun won be ni oju iwe keji iwe royin the punch eyi to jale laaro yi tun ma si pe tin ba tin fa gburu bayi gburu tin fa gbo
0: esa boro yin de bi kan
1: na kan gugu kan gbo ni
0: oju iwe keta inu iwe royin the guardian eyan omo ri lede nigeria e gbo o inti mo ri eri o
1: ja mo gbo
0: ah inti mo ri eri farm eyin o ri dada ni boya ke lo spectacles abi ke lo gungut ke le ri dada abi ke oh my god weekend soro ori e wo se ri gbogbo awon atunse le ti aro ri lede nigeria ti won se si eto ora je ori lede ye ati awon atunse ti won se si isejoba ori lede nigeria se bo re ise re re gbogbo e le nwo kedere kedere kedere yi awon be leyin tinubo won back awon reforms won je ni o wa ni won wa mu imu won ba won ti soke ba won yin mu sori obi won ni kene wa lati kene ke wa ni oju iwe keta the guider in the week ti we awon tin we o
1: so eti to ba gba lo oye ko gba bo bi ara ile ni ba si pon lenu awa na oje ko ye pe alese
0: eyin ise mo face
1: ijọba apapo orilede wa nigeria ti gbe igbese yi to lorin o eja ma se sadan kata awon won ni pe awon dokita won ti se mi le yen si lode ti won fe gun la be ti won gun le bi ile ise are ti so ito ajo yepo pelu ibere ti won bere fun won be ni oju iwe kokandinlogbon iwe royin the punch e to jade laaro omo pe to ba ti soro bayi o tumo si wi pe o ti accept ti won so niyan
0: amo bo ni silence is wura
1: wura kini bo ba dake tara re bo dake
0: se silence wura won nisin ka mo so ni
1: ele ka ma bi o ti ni o rara o rara
0: kini
1: ko se single
0: eh bo single mo single mo single
1: oh single
0: eh mo single eh kini won so jare Hope she's single. I am single to stufo. Mo lawo to star mi lo. Kini mo nse ona ifa.
1: O se wa single legberu bayi.
0: Eh sir. Ah, eyin da.
1: O se wa single legberu bayi.
0: Eyin da.
1: O gbara single.
0: Rara, mo single sir. Eh, kila so ya ri gbogbo yo.
1: Kare yin fun mi.
0: Oju kan mo fi karo yin, mo oju kan wo yin.
1: Eyin okunrin.
0: Pa sora re o.
1: E ma like, e ma like.
0: Ati
1: raye. Awon. Platform temi lo wa lo lati mo fi toast yo ni. Karo yin fun mi jo.
0: O si bi to lohun ti le gbadura
1: eyin. Owo wa bayi wa ni
0: pele ti fo ni se se o bayi
1: ke
0: so para re ti
1: ka lo yin
0: o da ja te si waju 32 fm 949 fe yin e loju opo facebook te ba lori mixer na e mo gbo 32 fm 94.9 fe yin e royin re ni oju iwe ogbon ninu iwe royin ti the guardian gege bi oro ti jo bi oro abo pe ile ise olopa ni ilu abuja won ti gbe papa asere ti ilu abuja abuja stadium won gbe tipa o ona lati ari awon idukuku laja kan eyi to ni se pelu oro abo ko fun mo ba afiru na gba won ti tikiri ohun won ti pa e mo lo stadium lasiko yo se gbo oju iwe ogbon the guardian iluwa
1: so ni oju iwe kokandinlogun iwe royin punch e to jade laro ibe mo wa won o ti lo won ni pe ijoba apapo orilede wa Nigeria won ti yawo tulu tulu owo eyi tin lo bi trillion meji abo naira fun atunse ati kiko popona ilu abuja si lokoja ati enukun si port harcourt ati awon ona mi ti won lo bi meji leni ogofa
0: glory to god
1: hallelujah
0: ebola batsabi
1: hallelujah
0: akbar pelefa eyin studio ni wo wa la ro e bi pa mo boy o yemi ni fenu ro amala ti mo je len
1: ah ije ku je combination oro
0: iyen lo dun ja fi royin lekun loju iwe ogbon na lo wa ni iwe royin the guide e ifa mi
1: yes mouthpiece mi
0: ifa
1: mouthpiece mi
0: ojo wo ni kini yo tan le oro aboyi na
1: sokoto abi
0: oro aboyi ni won ti wi pe awon bi mokanle ni ogun ini iroyin ti gbe laaro ipa pe o ti jọlọ ni pe latari isele akolu to tu waye lato wa awon agbesumo mi nipinle sokoto be na ipinle plateau na lawon agbegbe kan na nbe e won tu so se nbe
1: ha ko ba me dumare mo so wa mo nigba o pe awon alase toro kan won se toto ijoba apapo ti so loju igbese ati se akanse atunse to ni nse pelu oro awon almanjiri bakan na ni won ni pe e wo ose ri o awon ti fi ofin de mimo torowo kakiri lese titin
0: sir
1: awon yo wa mo lo e wa mo fan laso
0: sir
1: an tori olorun ba bilala elomi o ti nanu se olorun bi oko bayi yo dabi ko gba lenu yo ko ma dabi kini
0: Ever
1: taking it, ever banning. No, when you want to be the band, want to be for Catamantor, Wokaki. I want corporate beggar, I want to come back, kill us or almost.
0: Ah, Eva, what just I got to do, me no colano.
1: Eh,
0: what just so if I allow a woman yet? One more dress, Bunny, what's so? Ah, la bade vitan, Lotte, no bunny, and you shall be bound with 300 euros. Yeah, I see this. You go up to Rogo. They know soon, Latin. I work with
1: her.
0: Latin round about was with this. You go out there with you, Lotolison. Hey, Joy, the woman fits on the narrow. See, what, mommy? I mean, why are you doing that? That's it. I won't hold this suit to buy. Tim won't call you ever brother, Ejo. Sorry, yeah, Karamo, that went to moving baby. Any more for this in me. Hello, brother. Forget your sister. I'm going to kirika kene yeah e toro wo do ni awa lojo opo Facebook 32fm 949
1: feyin
0: e te ba de gbugbu awo oju opo ti YouTube na e mo gbo wa be na le si mo wo wa ketekete laaro tuni laipe laijina a mo gbe alawile wa wole fun to wuro ya mo riroyin kan loju iwe 36 ninu iwe iroyin ti Daily Sun bo ti jo pe ile ejo oni ejo kan eyi ti egbe oselu ti NDC ti won pe lori oro pe won fe kin won se awon afikun ayokuro kankan si iwe ofin eleyi to de eto idibo odun 2026 ti won satunse si electoral act oni ile ejo won ti mu kiri ohun won ti ni ewo segbe kan won di ismise in loyinbo to ba de te ba doju iwe kerin dini ogbon laaro tuni e ba nbe
1: so a lo si oju de oja ta ba ti de awa ma tu perepere pelu awon ti won ja lari wi si wa ni bani lori isele kan ikolo e tu wa won ni pe ile Ekiti won ti fi owo si budo kan e ti yo je enu ala ati igbese to ni won se pelu imojuto enu ala fun le ise omo ogun be e ja de oju de oja ikan ni title fm le ngbo 94.9 ife yen

0: Yes, radio me. 32 FM ti wa okay.
1: Eka bo pada lati ojude oja ikoni 32 FM le ngbo fe yin e Laughter House Premier Hill mo kolamba dan ibe na lawa baba fe ndo ni eto e tin lo lowo bayi to gbagboro kan agba kin
2: e
1: ka ro
2: gbogbo ara ni adinde ara yo ma je o
1: amen
3: mm
1: e sun e ji ka bere si mu lati ahin ta ba wo oju iwe keji iwe royin punch e to jade laro yi lori oro ile ise oba e ti won ni pe ayederu ni to je ofege ti awuye wuye nwa e lori re iroyin kan jade lori re to je apele wi pe elegbimo asofin won fi oro wa en to je adari ajo ohun Adeyemi won fi oro wa lenu sugbon won so pa to bi ti foro wero ti waye be na ni won ni pe iroyin na pe won tun so igba ti irofero wero na yo waye eh ta ba ni pe olodun ri o ma je ka meyan na kan ma ri o se akoyawo le wa ba lara awon to ro kan a ri pe elegbimo asofin lawon igbimo won ni won ti foro wa won lenu o ti awon eyan si ri won pe awon fi oro wa awon eyan lenu o ti won so ti awon eyan ba kigbe bayi abi tade yemi na ba kigbe ni irinu royin kan to ja lana o pariwo pe ki won je kan na o soro pe bo la se fa ori leyin o lori wi pe ki won je kan na ki won ti gbona lai lati soro tori pe elegbimo asofin won ni pe won ti pari iwadi won ti won si gbe abo iwadi won jade sugbon to wa to jade ni pe won fi oro na won lenu na wo sugbon won ni so pato bi ti yo ti waye o tumo si pe o le je ti won kan wo agandi mo ri se to ma je pe won se leyin ilekun ni idekun mo ri teni bo la won mo ile o se mo nkan to nlo nbe Adeyemi si fe soro be ni royin laare won ni po tun se alaye bi o se san 400 million naira lori ise akanse ohun ati bi gbogbo re se lo eni ti ojo ogbona gbogbo be ti won fe fi oro wa lenu o ti won so bi ti yo ti waye te bi agba ta won ni royin ni waye bo la won mo ile se fe gba gbo bayin
2: e se gan ona meta loro pin si akoko ni pe o wa lo nda pe awon na leto ati tilekun mo ri lati se wadi nkan won leto ati se bo ti le je pe oro ti en ti won fi oro kan to je pe director fike agency yi o ti ni oro ton ti fomiju pelu awon agbofin lorisirisi te pe gbogbo awon nkan yi na lo to wa lesese pelu ICPC iyen ni elekeji to wa nbe ni pe fun eto abo fun eni na seri ili ta wa yi a mi minu emi ninu ijoba orisisi kan da ninu resi lo kunu e tori pe won so ni pe eni yi ti iru kan agency ti be o ti wa ti pe ifun latayi oga Buhari to ti lo fodun mejo lo ti wa to je pe olodun kan mo tu asiri jade se amoye nkan mi ta so ti to se ko to wa nbe na ni so won leto ati fi eketa nbe na ni wipe nigba to je pe eni na ni lawyer dandan ni pe mo fi ba si ruru ruru ba ki lawyer e na wa ni pelu pelu re lati wa nbe ti e se pe inta ba ni owi ni owi inta ba ni o so gbodo so tori pe akoya wa go da o nigba te ba to pe omo niyan ka won na mo saye de ru nkan teyin na saye de ru nkan ona wo lagba ta fi gba yin gbo o da bi eni pe a fi po lukiri yen sugbon london agbara awon national assembly won leto ati tilekun mo ri si iwadi awon kankan kan to fi haraye sugbon to ma da ju te pe ti o je pe amo ni papa mara pe dada to ka fo ori re o in to se ni pe ta ba ti so ni ko mo gbo so lawyer re gboro wa nbe a je pe ko le je eleri pe in ti won ba so ati wa ti won se ke se iwadi ati fun ni papa mara ni ojo ni ti wa
1: agba keke to lo ka to ko le ti ba ti wa se tan se ko ni je wi pe yo je ti won ni pe ah ati se won ni fun awon orile labo tori nkan ti yan ba gbe kan ro yara so ti o ba le yo din ta ko won se ni gangba waya to pe bo se njade bo se se na ni awon eyan ri pe bi nkan se lo bi nkan se na lele e wo igbese ti won gbe pe lawon yoku
3: ati wi pe agba kin lati asiko ti won ti bere si se gbogbo awon antonowade ti won pe awon eyan wa si waju ile asofin lati wa wi tenu won gbogbo en ti awon ti won pe na ti won so na ni wipe eleyi ti o wa wipe asise n lo waye o eleyi o ni pe awon omo kan pa re se ngba won ba wa pari gbogbo kini na se ko ni pada yori si pe boya ori Adeyemi na ni gbogbo kini o pada ti o du o lori nikan
1: ati pe ke to lo agba ke to dasi eni ti o tun to se tenuma o tenu won gbaja bi amila pe bye bo ti le ye pe ke se on gangan lo ni ohun fun lo pe awon ranyan sira nkan kan ni eni no ti wa wi tenu e
2: seri e ri pe oro to wa nle nisin ati gbaja ati gbogbo e won ti gbese le ICPC lowo ko se wadi iwadi ICPC nbo lori iyan eni elekeji to wa nbe ni pe wa wi tenu re akoko na en to je adari fake agency ye gangan o na ti lufin ti ofin Nigeria la lati fun yan lowo gbobe
1: awon to gbowo nko awon to gbowo nko se nlo ilu ofin ti o ba se en to gba
2: e ja fun le bi na la nlo en to gbowo en to san odaran lawon mejeji labi ofin Nigeria to pe kilo nfowo bra lati gba ko si to ba kaju osun kilo ngba si e we ke se pe an gba ko nikan ni o gba se ijoba ni sawon yo ni lo mu 500,000 naira wa ta si nfe ti gbo bo ye pe e ri re o daju to FSC nkan fawon yen ni se le ni lo mu 200,000 naira wa lori eto awon eniyan nibi to le de awon eniyan tun ti ni anfani pe o fe gba ipo kan si ku kan ni isin o tun sanwo ni so gbogbo ile ke se be enikan lo ye ki a tun pe in to nfa ta fin ra won kolo koro fina niyen ile ise ijoba wo ni o si e lo nu ile ise ijoba kokan lati ile ko government te de to de de federal le ka government state and federal bureau te ba si yen kan won o gbowo gbogbo lowo ke to pe ri nkan e se sai ta wa gbe lo niyen so ipa ile igbogbo yen ka towo re bole ta ba la fa ipa e lodo inilu Nigeria Nigeria nkan ko se Nigeria o tori pe nkan nti e ko wu lule le o wu nti e ko so se awa ta n dari nti nbe nbe gangan ni kan se ta ba ti tunra wa se gbogbo odaran kan ta nri o ni mo sele mo ai tunra wa se lo fa ta se nri pe nkan o lo bo e ko se lo aye o di aba e ko se da mo so la fi ro ijoba teyan fa mo pe looto looto eni en fight corruption en ko wo lawon an ko wo wa an kan ji nkan wa sugbe yi te yin se yin nisin o dabi pe an fi ito a fi fu aso abi an fi igbe a fi fu aso awa le fa kan so mo ido ti o tun mo poro ido ti na ni so ibe na ni pe eleyi won gbodo mu ifu ko je pe gbogbo awon to je lati leyin won ki won subu lule nitori oro yi in to da ni lati fo ilu mo to pe tolorun ja sa kilu kilu mo to na fa awon mo leyin re mo iro ni won pa ori yan kan
3: se e seun agba kin e jade ipinle osun iroyin kan jade ni oju iwe keta inu we royin Nigerian Tribune lo wuro oni gege bi ijoba ipinle osun won se afomo awon oro kan e to ti ko jade ninu awon iwe iroyin kan pe won gbe awon titi kan sita e ti o si wa jo bi igba ti titi ohun ko da to among gba tawon wa nsoro won ni a te ba ti riru fe popo na ohun pe ke se labe isejoba Adeleke ni won ti se o pe labe isejoba Oyetola ni popo na ohun ti won ti se popo na ohun mo bi won ni eyan ma nra aso kun aso ni agba ki amo kilo de to fi je pe lopo ogba ti enikan ba gbekuda isejoba lowo enikan yo wa di bi pe ise akanse ti won re o ise akanse ti wa re o e ki lo sele sa le pari ise akanse kan ka to mo ti ise akanse mo e bi awon ara ilu bi won o ti janfani e ina ni gbogbo on to ya mo le ewo ni popo na kan wa ti o da ta dis lo nse popo na ti apa abi kan ta wa ni eni lo ni popo na ise nikan lo ni popo na bi abi awon ara ilu lo ni popo na
2: oselu ta nse Nigeria oselu ti iye wa to ini ta ba mo ona to kan ta se a nje bi a mo fe bi ruru wa in ti o pe ni joba ni pe platform ni egbe oselu je whether you belong to party A or party B or corpus party ta won ifa dale
1: beni e ko agbagbe
2: anything to ba ri ko ni platform lasan ni to ba ti le wole ke se platform yen mo o ti di taraalu awon to fi awon ti o fi o lo sise latara beyin awon o si wa se da deja tele si o ti o ni sona abayo sugbon e tawon wiye tawon na si le njo beta ti won pe baba olubadan si je bi na lo ti jinu yen recently yen so gbogbo awon ise ti joba nse lilu ise ko kan mi po laarin lati ile ni o lati local government te de federal ni o ise ro ln ise lo pase ti e ti gbobi ti bi ti owo e gbe se fun contractor eni ko so owo se gbe se aye la wa ngbe Nigeria yen so eyin si robi ti bi ti owo baba eyin ko Nigeria o pu o te ba ri orobi ti bi ti owo tin jade e mo pe nkan be so ki wa lanfani bi te le se in ta fe gbadun na ni pe titi ti da kayin mo mo baba kayin baba baje ka lo mi ka nina ka ri aye gbadun ka fe ranje ka ro anfani ati le ranje ka rira ti o ba ti si yen be ki la wa nse a ri yen kan se now a re ni ti se so isi joba la wa nse yen a ri joba se nigba to we pe ka se nkan ko janfa na raalu in ti esi ye won ni pe nigba te ba nsokun sori ile e men ti o pada ba to ba sai jare lati nu ile awon kan ti se ru e na ri to e kan si titi ibi kan ti won o se ngba won koja lo taya ti won na fo loju ona be na na won wa duo won wo ran kiti ti won ran te te pe agbofuro o ka won yan na to ba won wi pe so tan yin nisi so e awon do joba ni ka se kekan ko si tin je oye tola whether ngba oye tola fo wo le won se lawon onowo yen gbogbo won na lo ni soro tawon na ba ku nbe nisi e to tun bo lo tun mo ni e ngba lele ke wa nbe ko se nkan kan kin ejo ti po fufu oloselu ro na si ni ogun awa logbo won ogun ati keran je na ni ro won pa oloselu won ri ba kan lo di Nigeria yi won o ko osu te le ko United States of America abi te ko ni Britain hello se ba won se nse niyan maintenance culture
1: weda yato e dikini weda yato
2: ni ma o ba ko wo je weda yato se won lo lu ni Olorun sanu
1: e ma fi wa wi won Olorun da wa le eda ta yo ato ni e ma fi wa wi elomi
3: e ma fo mo wo mo
2: to ma npe won ni monkey won ni awon ese monkey se monkey ko ni egborun
1: won mo ti won so a mo ti won pe wa be won mo ti won so won ba won fenu ye pere ran a o mo wa to po nbe a wa la nsise ti won je lohun
2: o mo wa ogboro mo wa bayi ofin wa ofin sin sele even bo ti ese yi pe awon kankan na se ti o lo dede nbe na o sugbon to je ofin to ni tumo in sise there is law of news as US into e ko wa Nigeria na niyan awon ko si mo se ki han
1: session
2: le sha ko bi o se ke le sha se yin se le
1: weda ni Eshun eje ka lo bayi ninu iroyin this day to jade ni aro yi iroyin kan wa nbe to ni o se pelu bi won se fi owo kun owo osu awon omo ologun lorilede wa Nigeria on be ni oju iwe kejo re ko bayi bakan na ta ba wo inu iwe iroyin the punch na o wa nbe o ti gbaju gbaja na awon iwe iroyin lare oju iwe keji o wa nbe e wa wo won ni pe ida ti won fi kun be latori ogban si ida ogorin e won so lesese wi pe owo ti won wa fun awon omo ologun bayi o tun ti gbe pele sin lati 660 billion si 924 billion naira adupe igbese ti won gbe yi enikan wa soro won ni e wo se ri igbese te gbe o da o sugbon in to ni o se pelu nkan ja ti won ni lo daada yo da ke fi le won lowo na komanda bigba ta tanyan si je kuntan ta wa ko orun sise lori eni be lowo kilo fe fi fa ofa awon ati egbo nigba ti won ni pe ran kan ja kan ke se ni isakoso yi ta wa yo won ni pe balu ohun pe won o le lo ni odo wa ti won ti rai awon pe kini won ra fun gba na lohun e ja obi won se fi kun owo osun won yi koriya ni sugba awon kan ja to tun ye ki won ra nko
2: e se gan ni o e lo wu dada itin be lowo won lowo ni isu o ti yaro si tin wa pako ti won gbe ka ki ngba kan
1: eh pako won gbe tele
2: pako ni won gbe ka ki tori kan to mo fa ba mi npe o di kan to la won o se yan awon ara bi o ti yin opolopo nkan si won lara so e ri pe fictory tin wa o ko pe in to ti di o ti di baraku ko se ti won ku lara in lo ro wahala ta tun foju ati pe support to mo yoruba sare gbe dide ngba to sele do ta wa nbi ariwu e lawon bomi tori pe awon yoku yin o da be ni pe awon tin se agbede gbanbi bi won se n da won laamu ni won arrest awon to se ni won dan wole won so gbogbo awon nkan yi yo je on ni sin instead ko ya kan galoku ti won gbaruku ti ni ko yan ni nkan je ogun aimoye ti awon to be ko support ijoba omo ologun o le mo to nlo aya fi awon to ba loju pe bayi ni e woru eti won se njori te pe gomina sulum se so pe market te ni won pa awon eyan yin yi odun marun to ntiti pare e ba loru be agbe sumo mi lo na e woru awon tin ta wara tin ta orisi ti kan ti won se won mo awon christian release bayi ti lo supply nkan fun awon kini yi te pe orisi si nkan ni agbo kan na won ni awon kini na ni typhoid o fe lo supply ogun fun won won gba mu so gba won nkan pe ara agun na ta ro pe eyan ni won ti won se ru nkan awon oje kin kan mo ti lo sorry business sugbon won ti gbianju ko ki yaju yen tan ni igbianju o wa le tan nigba ti ijoba na ba tun wa lese ese ti won support agbesumo mi tori pa wole ijoba

ajoba ogbe ti fun folohun o amo sibe iwadi orin kini wi gboro waye lati ma hule hule iboni na ara so eni tin je ni kiru iwa ijini gbe yi ko tun ma ba waye ma lojo waju orire abduction judicial commission lo nro gbogbo ninu mo kan geyan nipile oyo lori sele to waye ni esele ati yawota communities ati gbe awon mo ilewe ati tisa lo amo gege bi omo bibi ipile oyo ti o fe wahala fun pinle yi ijoba npe gbogbo eyan to ba ni nwi lori bisele ohun se waye iro ati ma ta ni lori sele ohun ohun to ti ri gbo lagbegbe lori eto abo kisele o to sele ati leyin ti sele ijinigbe ohun ti sele tan ati ki lo le sokun fa ijinigbe lasiko na eyi le gbese awon alase ati awon alase nile iwe wa gbogbo aladugbo atani kokan lori sele na atani won jigbe atani ajeyan re gbe ijoba nro ko fun to kefin ti we

Iwoye ati erongba to jeyo lori eto yi lo je ti eni to soro ti ko si ni nkan kan se pelu iwoye tabi agbekale ikanni 32 FM 94.9 Ibadan.

yo. Asi o ba ti ni igbagbo to fi igbagbo kun. En to mu gari sun nbo wa jeran chicken. En to mu gari sun nbo wa je chicken. Ayaya.

0: Etima, Pelari, Toshaya,
1: Tofawana, Tino, Lela. Awa wanyo, ni mwayon, lati o dango, ti babati.
0: Oti di dodon, kalamfa, ni ati munta, jwa maa so wawun.

0: eku ojuma ti ni ipe kan lapa bi e ka aro o
1: ko e ma ka so eku eto
0: e seun daddy mi
1: oluwa yo ma se gbara dotun
0: abi olorun sa
1: aji re favor lati lu apete ni sa
0: lati apete
1: ari bi pe oro ogbon imo ye gidi le gbe kale pa pa jilo lasiko ta wa yi aye ti kuro ni analog digital line so imo lo fa bi be ni go te so pe ni tun fe imo ko to logbon lo please don come just a minute so oro gidi le gbe kale loruko Jesu Kristi olorun ma fe gbe pa gbe risa
0: e se yo so e se daddy

ona koko ti mo so eni daddy yi so npe yen o ona ele keji ti mo so ini baba ti nkorin kayode fashola nso npe yi o asiko to wo ba de o ba ti lalajo ro to lawon to nwo nwaju kan ma fowo jaye kiri ma fi se faji kiri ni suga owo yen ba tan oju e aja an gbo oju e to nle yen oju e to nle yen bo yen ba tan eni to fe kowo ma po si ma fi owo pe na owo ni o business ele lo trend in time yi wa ma npe wa de se owo ma ti be po si 09062 odometa 949 bo ba joju opo ni e gbianju e 09062 odometa 949 08097 odometa 949 07055 odometa 949 07055,949 08297,949 +2349,62,949

eku ojumo oju opo tin dun e ka aro iyen re elo eku ojumo la pa bi hello eba e ka aro we ti wa nbe hello eba riba e ba ngbiyanju e sada ba ngbiyanju oju opo e se tumbolom tumbolom network ni gbogbo le lo nba e ka aro e ku ojumo hello

0: ẹjẹ mọ ṣọlala fibọ
1: mo lọlọwọ ba lẹyin
0: mo ti soju opo kale
1: inu mi se ndun mo se yan pada
0: gbogbo awa ta ba fe pe wole

0: to ba me nto lowo to lola to ba me nto lola to lowo to ba sunmo won
1: ama binu ama bala omi o binu ori
0: ona tete si tru be
1: ka de fi la si badi o eni ko binu atele se araba mi
0: ona tete ma nla tru ru awon igbese ba yen
1: sorry I fin sesho ohun ti o da ko get down e ma tu se olodun ma re
0: to ba re eyan gidi mento e to e po nto sona rin so tun rin so si
1: aloja so pe
0: agaga won bi to nti gba koja ko to di wi pe to lanfani lati wa nipo to wa te po na be ni won na rin a rorun fun o lati so pe rin bayi bayi ni o se rin bi o se ma rorun re
1: loluwa ma fola bi alase si fast group
0: ikanu o ikanu o ona keji tin da ko lekan ona keji tin da ko lekan e ma mu leyoko kan ka ma jo salaye
2: ni baba mi o se o ja so pe
0: ona lekeji ani ise to ba nse ri daju ko mo
1: ore ta la mo ba se o aloja so
0: je ki tinu to de
2: baba mi o se o
0: eyin kule ise yen je ko yi e daada abo eko ma nfi ya je eyan ni
1: inu ama bala
0: o ba je pe we lo fe kaka ko di dandan ko mu gbogbo epo ko di dandan ko mu gbogbo epo o ba je soro soro ke se dandan ko se english ko se pidgin ko se yoruba se yoruba lo fe se je ki yoruba re yen o sand daada
1: ohun ti o da
0: se ebo lo fe se bi awon fati un english je gbo ebo un tan jordan ni o ko ba ye pe amulu mala pidgin lo fe se
2: ja so pe baba mi o se o ja so pe
0: je ki pidgin re yen o duo gege bi awon ni pidgin se nso pidgin won broken english ni nto to ma ma da po now na now na now na se now na ara o
1: alase si fast group
0: yan ti se yan yo lagbonu ti be yan niyan e
1: oko fola sade mi o
0: baba tin ki yan je npada sori barista

0: ifona la yan le tori pe eyan na buru
1: commandant of beauty fuji sound
0: ato bare eyan gidi mento e
1: fuji sound is beautiful e je ka jopo
0: papu te true o ta be eyan se nsere e o ido wu to we eleyi ba wole wa na bayi o makan na owo danu laso wa mo je lo lori nkan yen o agaga to ba wa lati ni olowo ba je pe de le olowo lo ti wa ah o ti gbe talking ti eniyan o

0: Honorable. Thank you so much, sir. DD, that's DD. Ana mejeji ti mo so yen o rorun gan anti to an to ti le olowo wa an ton wa ba won soro si an ton kun won pe ya o ba na bayi bayi ni o so wa se bayi bayi ni a so wa se bayi bayi ni se ba so ya ma ton rorun gan ya na ton rorun won Gente, so bale keta. Eh ma boya fati a fe gbo nti e ile ibo. Amaisha fa bale o duo daada, ohun te phone ni nti e. Ma boyo na fe gbo, ona keta yen simple gan o. Lo o to lododo o le gan. Am on the best of the best here. Eni kilo na yen. Awon ti o mo ni nje njunu aye ta jo wa yi ifun yin lawon apere la ro yi wo kan je problem solver lomo lava bi se isoro kan ba ti de wo kan je ni ti o mo wa ojutu si awon to wa leka ti eto lera won je mbuku buku That's problem. Come out to sell it. I want ya whoop tabua tabua tabua so don't want research. He bear it. Mama travel. Anto wa leke to le ran travel. We shiri mani. Anye mama n travel. We shiri mani. Agaga. Wanti. Wan wa leke akasi. Wadi on. Ekeni win pa wan. Ne pa nkaka. Anye mama n lene ajo shiri mani. Ona yen ni baba la ku baba to e di gbogbo etan yanyan
1: ni ro that like America
0: dola latodun ti awon te nse moto ti nse moto ile ise won okuri won gbowo ni o gba ti na Nigeria ti oduro to nse segesege generator o de awon eyan ko generator wole won ni yen na n pariwo awon kan de won de ki jan de pelu nkan ti an pe ni sola won ma nje wo logan ma ni e ma ka aro e ku ojuma la pa
2: ati
0: e ka aro yes ma
2: ogolu oluwa to yin lati odi njo
0: e seun ma
2: ona keta ni ki eyan lalaafia
0: ko lalaafia
2: be
0: eyan lalaafia lo si e seun mrs ogoluwa mo ti bi ona keta alala fi en ti o ba lala fi agan o le kule wa ko le wa solution ko le wa ona kankan ko le ronu ona kankan gbogbo nti o ro ni bo mo se fe lala fi a ane ke yan je n to le yanju soro fun yan problem solver
1: last america
0: hello mi to ba je atume ide boya france boya french lo gbo ni o wa bo sori lede kan ti won ti understand ti te pe awon te jo se business po french na gbo won ni kan lo de wa nbe won mo pe o ka ni e ri pe opolopo awon to fe travel out elomi ako german se wa nigeria omo yoruba wa de ni bon opportunity o gbede yen ma ye wo tan in dollars na fin sanwo fun wa
1: lato wa nigeria na
0: elomi to lohun fe gbo yoruba to je aro oke lohun yoruba ma sanwo fo mo yoruba nbe ti o ko yoruba owo nla ni problem solver mechanic to ba lo baje ni eh now e wo so pe ko baje ko wa kilo fun o eni e ti baje sa o ni e ti baje o iyan ni baba nla baba gbogbo e eyan o je n to le ronu wa ojutu si isoro ti enikan koju
1: lomo nla ba bi se
0: bona tori pe amojutu awon ona mete tai

ọpọlọpọ wa nkini yẹn ma nse a nfẹ mọ si nta ti mọ yẹn o ti to no o ti to nta de mọ yẹn season ni aye change afi ka ma baye yi aye ba se nji ka ma ba yi ka ma yi sona bi to da eti o ba da nbe ka ku nbe hello me yo ni ah ti ba fe sise ni mo fe get e dada e je nkoko ti wa na won fa ku fa nu iyen de ko iyen ko lo fi sise sugar iyen ko ibi to blend are zin ni oro ojo mi e sa ku e idi ni yen o gbogbo n to wu ko mo ri daju pe o tun wa imo kun mo o ba ti moju to ona meteta o ta sne for life ni o o le nto ho to o be yan ba le se meteta abi ko gbaju mo kan nu meteta ti mo so yi yo rorun o e ja rele party elebo aisha abe do we do work e be ba fe ra ticket wa 07089 327434 ticket amola egberun meta 07089327434 ti ami yo adebayo pade yin ajo pade lagba olorun lola en le me ku ka

0: mokinyi eka san esiku ise lata aro iroyin agbaye lekun ere le ngbo lati le ise radio 32 fm 94.9 to fi di kale si laughter house premier yin mokola nilu ibadan olusola momo loniroyin yin awon koko to foju lede ninu iroyin na ni se iranlowo 100 million naira ti oko ilox fun iko eso alabo ti igbo ajo NIMET woye wipe kurukuru ogboju ojo pelu ojo ati ara laarin ojo meta kaakiri orilede Nigeria ni ile okiri lati di omo ile Canada ti salaye ona meje lati ri iwe igbelu won gba lodun 2026 labala ere daraya Ronaldo ti lewaju ninu awon agbabolu ti won gbowo julo lose ni bi Messi ti ja si ipo ketala labala muludun Davido shisho loju egun bo ti je wipe ore re lati kekere kan ni ipa to lorin ninu ise re gege bi olorin iroyan re lekun rere oni ti le ife oba deyeye ogunwusi na ni won ti gbe owo to je 100 million naira sile pelu oko ilox tutun lati se iranlowo fun awon eso alaabo iru ekun to je ti gbajugbaja eni tin ja fun ile yoruba sunday adeyemo ti opo mo si sunday igbo ninu atejade kan to foju lede loni ina nigbati won se abewo lati owo sunday igbo si afin ti oni ile ife na no lo soro gege bi won ti se ikede ohun nigbati won soro nibi ti oro ti waye ni oni ti le ife tun fi ro awon ti won je olori olori papa julo awon ori ade to fi mo awon ikan mi lati tubo mo se igbarukuti fun awon ero ekun na ni bi o ti wi pe awujo kankan ti o ba ni idagbasoke ni eso abo ibe gbudo duro dede ni oro to ni se pelu oselu bayi eni ti o je oludije sipo are labi aso egbe oselu ti People's Redemption Party PRP ni be eto idibo gbogbogbo todun 2027 Donald Duke na lo ti wi pe bi oro orilede Nigeria ti ri lasiko yi en lo fe abujuto kiakia ninu oro re leni to ti fi gba kan ri je gomina ni ipinle ti Cross River won en na lo wi pe awon ipenija to nko jo orilede Nigeria lasiko yi en na lo je yi ti won gbudo mojuto ni kiakia papa julo loro to ni se pelu eto oraje ati oro abo to fi mo isejoba lorilede Nigeria ebi o ti wi pe aitete gbe igbese lori oro yi en lo le tutubo mu ki nkan wolese si fun awon omo orilede Nigeria ninu iroyin miran ajo to nboju to oro oju ojo lorilede yi eni won ti je ko di mimo wi pe laarin ojo karun oni tin se osu kejo odun 2026 si ojo keje osu kejo ninu odun ta wa ye na lo se se ko ja wi pe kurukuru ogboju ojo ati wi pe ojo to fi ma ra ina ni awon eyan ona ni imolara re ni awon ipinle bi Sokoto Kebbi Katsina ipinle Kano ipinle Zamfara Gombe Adamawa bere lati owuro oni be na lo se se ki ojo siro loni na lawon ipinle bi Oyo ipinle Ondo Ekiti to fi ma awon ipinle mi na lekun ila orun gusu ati ila ati ekun gusu gusu lorilede yi ni bayi na eni tin se minister foro abo lorilede Nigeria General Musa Christopher Jagunbebanti na lo ti gboriyin fun are orilede Nigeria Bola Tinubu fun bi o ti fi kun owo osu awon ti won je omo logun be ti wi pe yi na ni yo ti tubo je ki igbaye gbadun awon omo logun ohun ko dara si ninu atejade kan to foju lede loni ra ni eni tin se minister awon to fi se sadakata are orilede Nigeria Bola Tinubu lori igbese na ni bi eyi ti fi n safihan bo ti je olori ti oro awon omo orilede Nigeria to mumulaye awon ati awon ti won daabo bo orilede yi odurun odi ni adota egberun lona odurun odi ni adota awon ti won je omo logun orile oju ofurufu to je ti ori omi eni won ni won yo ni imolara bi won ti gbe owo osu ohun soke bere lati ojo kini osu kesan odun 2026 Wayo eni ti oro re lo kakiri loju opo ti TikTok Wasilat Olalere wi pe o ka foran video egun ololu na lo ti soro wi pe se ni won kan nipa fu ohun lati puro wi pe ara ohun se bakan bakan leyin ti ohun ka foran video ololu na nigba ti o soro Olalere ni ilu Ibadan ti se olulu ipinle Oyo na lo wi pe kokoko bayi lara ota ohun le leyin to n ka foran video ati wipe ninu afomo oro re o je ko di mimo wipe awon ti won je olugbe ti won duro ti won si reti ki ololu jade in lo n ka foran video won ta ko iroyin ti mojala re fe kale kako wipe se lo n ka foran video ololu o wipe oko awon amotekun awon ero ati awon ti won duro ti won si reti ki ololu ohun jade nikan lo n ri foran re ka Niba yina, awan morile de Nigeria, ni wan tibes ni soye ruwa kwa wan lori bi awan yantinba, ki awan ma kekere wama shambulo e roi lewa, ni bi awan tanti soro wikbe, fi a yesile fwa awan ma lati tete bere sini lwe roi lewa, egi ni ko darato, fwa awan ma wun, ni ba ti wan ba koronye le ishe Radio 32 FM, Emmanuel Adebanjo soro lene kan ti oruko re nje Oluwaṣina Adepoju ni bi o ti wi pe o ye ki awon eyan mo boju to bi won tin fun awon mo ni ero ilewo papa julo awon ti won si je omo lenje lenje eni kan na ti o na soro Arabiri Kemi Adedayo eni won wi pe bi won tin gba awon omo kekere laye na lati mo samulo awon ero ilewo yi en lo ye ki awon obi ki won moju to nitori o le faye sile fun won lati mo wa awon kotọ loju awon oju opo kayelujara ati bi won ba tin samulo awon ero ilewo na eja tubo gboro lenu awon ti won soro lori iroyin ohun
1: en kan ti mo ri si oro yen oju pe yoba wa so pe ti ma se se nkan mi o yato si telu mi a se se and number 2 awon na mo pe o affect the lot but ti emi se le ba omo mi wi pe mi ni fun ni fun ta fi to yin tin elomi o le se be elomi aka se pe wa in computer age pe o ye ko le se se be even kan for adult gan awon kan mi wa te pa adult na in lo pelu fun te pe ko se ka to wa tun se so awon mo kekeke the best is oh below waju te mi ka se ju because si ma se toju omo mi ko le elomi o se to because most especially a ma so pe around awon olowo nikan lo wa ke se around awon olowo nikan mo even to ba je mi na ni si ba ti ba bi mo mi ni si mo pe ah o ti wa for my 5 now o ti o ye je ki funfun ke se be ya pe to pe nikan lo na fi ra fun mo ni si mo fi se mo but depend on obi obi le mi le ka lati ba wiju even gan tan ba ti e fun ogun I pe lati kan lati je kan mo e tan fun ni iru omo 12 years o tan fun ni iPhone 12 o ti koja age
0: Ronya agbaye election tati gbo lati le ise radio 32 FM 94.9 feyin e Laughter House Premier Hill Mokola nilu Ibadan na lafika lesi e o si mo gbo iroyin ni ile okire abala ere idaraya to fi mo abala muludun e mo yi kuro nbe o adupe pesu wa nbe ti en tati gbo wa kama lo si ile okere bayi tori abojo igbenu sa ni ile okere ile Canada ni won ti se so loju egun bi o ti se se ke eyan gba iwe igbelu lati di omo ile Canada nigbati iroyin gbe jade gege bi o ti jade lati ile Canada ohun ina ni won ti wi pe eni ti won ba bi si ile na na lo lanfani lati ri iwe igbelu na gba eni ti o je wi pe awon obi ti won bi na ni won je omo ile Canada yala won bi si ile ohun tabi won bi si ile ti ki se ile Canada na amo ti awon obi re ti won ba ti je omo ile Canada ina ni yo lanfani lati tewo gba iwe igbelu na ati wi pe awon omo ti won e bayi ti pe o omodun meji din ni ogun ti won si ti tewo gba awon iwe eleyi to ye ni ile na to fi mo awon omo to ba je wi pe won gba to lati owo awon obi ti won ba je omo ile Canada ina ni won lanfani lati tewo gba iwe igbelu na lati abala ere idaraya Cristiano Ronaldo lo ti lewaju ninu awon agbabolu ti won tewo gbowo julo laarin ose nibi o ti jo pe Lionel Messi ti ja si ipo ketala ninu awon agbabolu na Ronaldo lo jo pe owo ti ntewo gba laarin ose lati Korea Nausi ina lo je owo ti ole ni pound meta ole meji di ni ogun ogoji naira ogoji pounds nigba to je wipe Karim Benzema ina lo je pe owo ti ohun tewo gba ole ni pounds meji ni ona milionu laarin ose kan nigba ti o tun safihan bo ti je pe Saudi Arabia na ni won tubo nawo si oro bodu alafesegba Messi lo ja si ipo ketala bayi leyin to darapo mo iko ti Inter Miami nibi o ti ntewo gba owo to je egberun lona gota ole ni 300 pounds lati abala amuludun nibi ti mo fi gegun iroyin agbaye wa fun ti asiko yi gbaju gbaja onkorin omo orilede Nigeria David Adeleke ti opo mo si Davido na lo ti wi pe enikan ti o je osise fun iya ohun ti o ti dologbe lati ina lo ko ipa to lorin ninu irin ajo re lati di gbaju gbaja onkorin Davido soro ninu iforowanilenuwo kan wipe eni ohun ini iya re to ti di ologbe bayi to gba sise leyin ti iya re jolohun ni pe ini iyawo tutun ti baba re sefe ti o se be to le eni ohun kuro nile amo lasiko ti won jijo wa papo nibi o ti ni imo nipa ngbe orin jade na lo n fi kokko lo sikulu nibi ti won ti ngbe orin jade lati lo ri korin fun igba kokko to fi mo eni ti o tu pe ni DJ fun awon oyin ti e ba fe fi to wa leti e ma gbagbe lati kan si wa lori number yi 0705655049 yala e fi sowo si wa lori text message tabi WhatsApp e tun le di email yimu at 32fm.com.ng ki a to mo lo ninu iroyin agbaye wa fun ti asiko yi lati le share radio 32fm 94.9 fe yin e awon koko amenuba le nkan si egbo wipe oni ti le ife obadeye yoguwusi ni won ti gbe owo to je 100 million naira sile pelu oko Hilux tutun fun iru ekun to je awon eso alaabo igbo akasiyin leti wipe ajo to mojuto oro oju ojo ti bipo sese ki kurukuru oju ojo pelu ojo ati ara laarin ojo meta bere lati oni lo kakiri rilede Nigeria ni ule ukiri ni ile Canada ti safihan bi awon eyan ti sele ri iwe igbelu won gba lodun 2026 ni abala ere daraya Ronaldo ti lewaju awon agbabolu ti won gbowo julo laarin ose ni bi Messi ti ja si ipo ketala la balamu ludun ni bi ta ti mo fi gigun iroyin won ni Davido to je gbaju gbaja onkorin ti si soro lori eni kan ti nje lati eleyi to ko ipa to lorin ninu irin ajo re gege bi gbaju gbaja olorin loruko Akinwale Aboluwade to le waju awon ti won ko iroyin yi jo Olusola momo lotu to sika si ti igboyin e seun ti an gbo feyin e

0: 32 FM 94.9
1: Laughter House
0: Orioke Tete Premier
1: Mokola Ibadan
2: Eko aja o.
3: Eka bo.
2: Iya bi tin sibo ni kan.
3: Ah, baba oko mi, eka bo eti e wa mo rin. Bo wa ni lataro.
2: Wo, ewo ajo todo re mo ni kin wa gba. Ka le ko papo soju kan, ka ko fa awon tin ba wa da.
3: Baba oko mi ke si mo wo oju ori yin to. Be bi mo se wa yin ti ita nkokon lataro. Bi ni mo ti e ta mi ready bere lowo mi papa.
2: Kini to de o polo oja re ni.
3: Mo polowo, ere yo wole na ni iti ere ni bi mi.
2: Awon bo ni wo tin polo oja re ya bi tin sin.
3: Baba oko mi ko si bi ti mi o ti de. Ki radio kan se de le loni loni. To ba won debe lati lo polowo oja
2: mi ya bi ti sin iwo lo soja re lofo be yan ba fe polowo oja ti o gbo pe lori e radio 32 fm 94.9 fe yen ibe la wa ganu si ibe la si tin gbo pe iwo na ba wa fe riri se ki ako lo polowo lodo won
3: a je pe kemi na lo ganu si niyan
4: o ta o le ti ganu o si bi ta o le ga
5: 32 fm 94

0: Oda. E ka bo si gba gede sarebu don futo so toni teyin ba tin gbo pe sarebu sarebu sarebu don yeso lati koni aderin ipo osonu 32 fm 949 ibadan
1: lili aderin ipo osonu
0: gaga yes there
1: ni laftaha
0: aha
1: gbe laftaha
0: aha
1: station we sabi
0: yeso
1: station we get
0: aha
1: station we do anyway
0: at the station point. Yes, eti bo wi pe lati Monday titi te wo Wednesday ile lafa ni ati mo je gba lati sare budo fami
1: Olorun
0: waju on gbogbo ruko omo ni janu
1: Olorun lo ri be
0: Oluwa mere omo ojo loruko temi ankiye kabo losan toni sori sare budo
1: ba mo to ademola dejumo bu tin ba le kasagwa sori to yin
0: yeso
1: e tin duro de
0: aha
1: sare budo le to
0: eto bayi na ni sare budo won pa layo
1: olele
0: ara ti mo ba se nse lori eto sare budo eyen ko pe wole na ni ke mu number ibere yin be ba ti pe wole te mu number bere e o papa pa wa ni o e mu number awa na oju bere yen aju si yin te ba ti wa fu wa ni down to bo soju e le ba lanfani si ebun ta ko wa sori eto losan toni e wo awa re ebun re
1: ebun wa le re gija
0: awa re ebun re
1: wo fo tun ko
0: e o
1: wo fo lafia ko
0: ehn
1: wo fi waju ko
0: ehn
1: wo fe yin
0: ko tori ti wa ri pa mola o
1: tori ti won ni
0: o de fa ti elenu
1: won lo ba
0: eh ko to di pe a mo lanfani ati mo gbe awon ipe tori oju opo ye ti se kini o ti se
1: wele wele
0: awon eyan wa ti e ti mo n duro ti wa
1: ti oruju kan
0: o mo n duro de wa
1: ani mo pe iya lode yan gan ni
0: eh
1: mo pe yin egbe ni o ni mo lo charge phone tori yin na
0: gbẹrun meta naira ni o
1: amola ti won si je
0: eh
1: iru eti kun je njo ni ni
0: ngba wa nigeria ngba wa nigeria
1: amola te bo je to ni god bless you
0: god bless nigeria
1: I bless you
0: eh, eh.
1: I bless you
0: yes ala bi si bi je o yes ala bi fo ki je o
1: omo
0: le mo fi bu o eh ada e ja si oju o
1: ko le ngba ti edun gbogbo nkan le yin e je
0: eh
1: ma lo fi si bi je
0: eh o
1: o fi fo kun je
0: eh o
1: ko to we nu mi ga ba gbogbo kan le yin je
0: o foju je
1: eh
0: yo bi gbogbo ara je ba mi o mi a mo jamala ngba mi to e pe
1: gbogbo
0: ari ori won yo si mo lagun
1: ba gbogbo agbon ni e je
0: yo mo se we
1: yo ma fe yin yo ma fe yin owo nu egbegiri
0: ba odun de ni
1: me ma
0: imi odun de ni
1: yo ma wa gbe le ti eta yin
0: ojo kankan di ni ogbon osu ta wa ina ni 29th of august
1: ti oruju kankan
0: be lati ago meji la osan e pade wa ni sabo ni bi to si je wi pe ibe la tun mo fi si bi ta si se lodun to koja na ni ibe la tun fi pade si lodun yi pelu 3000 naira owo tiketi tiketi nbe nle lori sare budo eyin ti wa an reti yin eyin e jade gbogbo eyin eyan wa patapata te ti wa pelu wa afeeri yin ni o 0705 5000 949 0809 7000
1: e ka
0: so sa
2: e ka so
0: yes sir
1: Amin.
2: Aki gbogbo ni patapata o.
1: Ke se adupe sa.
2: Aki gbogbo awon ati le yin wa.
1: To.
2: O ni taju gbe saju o.
1: Amin.
2: La la la la pota. Ina bla li brazi. Eh, o ko temi lo gbe ndara lati gbe ranka.
0: Mhm.
2: Ah, ba mo tan.
1: Mo ku kun gbo yin.
2: E fun mi ni bi so ba ro.
1: O we lo ba de o. E ka pari e ni owo kekere ni. Oda, oda.
2: Emu.
1: Kile so?
0: Won ni keje.
2: Ibere keje.
1: O we lo bade o.
2: Ah. Oda.
1: O we lo bade o, sha tes waju.
0: O da oda mo. Won mo.
1: Okay. Okay. Yo ba po, won la idoju ogun.
0: Aya o.
2: A idoju ogun.
1: Eh.
2: Kameni
1: ugo pa
0: e pa tewo fun dada lati be yan luka
1: kameni ugo pa kameni ugo pa
0: kameni ugo
1: pa ba pa tewo fun ba ni pa tewo fun keto to pari amo
2: a
1: ni e pa o ri kan boya boya asale ni boya asale ni
0: ara seun
1: ko be se takataka yi
0: yu 0705-5009-0809-7000-949 tabi 0906-2000-949 loju opo meteta to wonu kulu te fi lanfani lati budan to san yi. Hello.
3: Hello.
1: Hello sir.
3: Hello sir.
1: Hello.
3: Usari won pe sir.
1: Ore yin nu. A gbo.
3: Ati meri mo fe ba neja.
1: Okay now. Ore yin ore.
3: Hello sir.
0: Hello so gbo Mukhtar.
3: Bẹni ma.
0: Mhm. Oda ibere ke lo fe mu.
3: Ibere
0: kewa. Ibere kewa Mukhtar. Ibere kewa. E ti gbo lude ni. Jo n gbo mi.
3: Be.
0: E ti gba yesi mi le eko.
3: Be na.
0: Aha, mo ri be na. Mhm. Oda Mukhtar, ibere to ro ni mo fe fun e o.
3: Okay
0: ma. Ko fara balẹ gbo mi daada. Mo de gbagbo wipe ko si anfani wipe aran ni lowo o. So n gbo mi.
3: Ah, okay.
1: Bi e ba tin so la mo gbo nbi.
0: Be ni o.
1: Ko si bi e ti wo de.
0: Mhm. Oya Mukhtar ni papapa laarin ogbon seju aya fun mi ni akonlo ede meje.
3: Edu ba wa.
0: Fun mi ni akonlo ede meje. Ah, I'll go on low. Ah, oda, Mukhtar ori mu. Ko ri ba. Fun mi ni akonlo akonlo ede meje pere.
1: O ti e ti lo.
0: To ro.
1: O ti e ti lo.
0: To ro. Hello.
1: Hello.
2: Hello.
1: Yes sir, uruko yin bi te tin pe.
2: Ege
1: gbari soka. E ka bo sori eto, ta le fe ba na ja.
2: Ala wa tani.
1: Ibere le ke lu le fe.
2: E lo me na bate.
1: Number 10. E kan ba mi daruko. Iyawo lori orilede wa meji. To je pe Victoria ni won je.
2: Je
1: ko
2: Victoria
1: won je lori orilede wa meji to ko won ba fe pe won ni Victoria
0: Victoria
1: Victoria
2: Jonathan
1: Jonathan Johnson ni
0: ah Victoria Jonathan la te pe
1: ikeji nko Ikeji.
0: Ah. Ikeji. O ti pe.

0: so.
1: Sorry, sorry, boo.
2: Sorry, Buddha.
1: Papa, me by my
2: time. Oh, Pabu of Nigeria.
1: I see, Auntie Mary.
0: Yes, sir.
1: Come on, Dad, you know, push share in the budget.
2: I mean,
1: I mean,
2: Hello. Yeah.
3: Hey,
2: my customer.
3: What's
2: your name? Iberia lakoko. O wi lo bade o, o wi toro tan yanyan ni.
3: Ah. Ke pa.
2: O wi lo bade.
3: Ah.
2: Ekan ba mi pari e ni. Won ni agbe lo dija le. Agbe lo dija le.
0: Hello.
4: Oruko mi ni Baba Femi lati Akubo.
0: Baba Femi lati Akubo.
2: E kaabo sori eto.
4: E se sa.
2: Dale wa fe banaja.
4: Eh ni sa.
2: Emi ni kan tan.
0: O da bi gba koko won ni.
2: E gbo.
4: Ra sa mo ti pe.
2: Oda. Eh e kan ba so yu ba wo yi ni. 9500 naira. Gbere.
4: 9,500.
0: Mm. Yoba.
2: Into your 10,000.
4: Eh, degbe wa.
2: Yes.
4: Eh, degbe wa ole ni. Eh, degbe ta.
2: Eh, degbe wa ole le degbe ta. Okay, bibe ko.
0: Auntie Baba Femi. Edeshan lele ede.
2: O le o.
0: Edengbe ede pon.
2: O be lipa o.
0: 0705-5009-409-0809-7000-949 tabi 0906-2000-949. Hello.
2: Hola.
0: Papa be un ni o. Hello.
5: Hello.
0: Eka sasa. Sare budo o.
5: Oruko temi ta ya ni bisi lati agbaje.
0: Lati agbaje gbogbo agbaje nko o.
5: Adupe fọlọ.
0: Aha, seyin na ti ra ticket yin o.
5: Mi ti ra o.
0: E wa ra o. E nbo nbe, inu mi dupe ti e le nbo. E wa ra ticket yin papapa.
5: Eh, mo nbo loni, kan yin la loni.
2: O ti da ba, o ti da.
0: Oya na.
5: Okay.
0: Number wo?
5: Ebun number 6.
0: Number 6. Ah, ife da baba ila mu.
5: Tell me,
2: Baba.
0: Hello.
6: Hello.
2: Can you do a way of clear?
0: Do a way of
2: clear.

0: Mama, Kelly Jenu. Eda kwa egu mewa lebada.
1: Egu.
0: Eh.
1: Ati pato.
0: Yeah. Yeah.
1: Ato.
0: Oh, my, meta.
2: Meta.
1: La panchoka.
0: Yes, Mary.
1: Eh. Mora, mi me fule kwa advo wani.
2: Eh, kofa, mora, mama.
0: Eh, chira shiri, debo.
1: Mayoku, mama.
0: Mama, ma fe mama,
2: mama. Mama ju fun yin.
0: Mama, mama.
2: Ti won mama fun mi. A wa je ru emi.
0: Well. Well.
2: 0705 5000 949 0809 7000 949. Hello.
3: Hello, ma.
0: Hello.
2: Hello.
3: Yes, ma. Ayomide lati Mokola.
2: Ayomide lati Mokola.
0: Eh, ta lu fe banaja.
3: Aunt Mary.
0: Okay.
2: Te gba koko Ayomide ni.
3: Ben, ma.
0: Okay. Little wonder.
2: Omo odun melo ni Ayomide?
3: Omo odun medogun.
0: Ah, Ayomide is omode.
2: Ah, lohun wa ke.
0: Ayomide is omode. Hey.
2: Omo odun medogun.
0: O ti to dibo.
2: Out in
0: some
2: money,
0: Father.
2: Oh, yeah, muna ba bere le papa.
3: Elekeje.
2: Elekeje. Mi fe da yo mi de mi fe da. Toro suwa jegba koko.
0: Papa.
2: O jegba koko. Oh, yeah, fumi ni rishi akpeje ame fakpere.
3: Ma.
2: Irishi akpeje ata wa akpeje mo fi mu. Me fa pere
0: mi so yin da peje niyan
2: won ti an gbohun labele o an gbohun labele o
0: baba kan be nbe o baba kan wa nbe o
2: iko o de ni
0: daddy mi re
2: iko abi
0: daddy mi re
2: iko ni o ke se ko o olo olo ngbe ngbe Ayomide wa gbe fo ti daddy down. Hello.
4: Hello.
0: Hello, sir.
4: Auntie Mary.
2: Sir.
4: Baba mi mo kin yo.
0: Yes, sir.
4: O tun wa le ni ni o.
0: Adupe lodo Olorun.
2: Tan tun wa loni. Orisirisi oruko la ja
0: nbo. O tun wa loni leko.
2: O wa ri o tun wa loni.
4: Akin o ma kin lati do.
2: Akin o ma kin lati re ka so sir.
4: Baba.
0: Yes, sir.
4: Oya kama kama.
0: Ibere le kilo.
4: Le kiji.
0: E kan ba mi da ko are o lo gaju. Ni gbogbo agbaye o ga bi opo na ni
4: Gaddafino
0: Gaddafi
2: oruko mo ni romo
0: Muhammad Gaddafi
2: o ga bi Gaddafi
0: e bi to ga na le gbe won mo pe Gaddafi
2: o fi danu ni
0: sare
2: e ka so
5: atawara ni mo wa
2: o ko yin ati bi te tin pe na
5: oruko temi ni ogbedade
0: etasolo I am number 1
2: mhm
5: o ki ji opo dele o
0: ami ami ami
2: ami ami
5: ba ma tra
0: mo kuku ngbo yin mo kuku ngbo yin
5: ni le pejo
0: ibere toro mo fe fun yin ke le je o
2: e je oro ton
0: be ti ye yin
2: e je oro ton yanyan
0: E kan ba mi daruko iyawo are wa mefa pere lorilede Nigeria.
2: Ah oro. E ko ni. Won mo mo fun yin ni.
5: I that vary.
2: O de ni.
5: Dandele ko ti nugu.
0: Re mi ti nugu ba di meji wa ba gba lo.
2: Won mo ni.
5: Ah.
0: Won ma gba lo.
2: Ah.
0: O di meji.
2: O di meji. Sare meji la wa ni ni.
0: Ah. Remi lekun tinubu.
2: Eh. Bi Jonathan benbe, mo tun fun yin lasiri ni o.
0: Remi lekun tinubu.
2: Olo. Hello, o da bi pe ta mu kan yin na re.
0: Ta rojo mu so lokun.
6: Ah. E mo le nbe won.
0: Yes sir, Baba America ni e.
2: Ah, oda.
0: Baba Washington DC ni.
6: Eku dede wo yo.
0: Yes, I ka bo sori eto wa baba mi.
6: Eseun.
0: Eseun wa eku lawo wa lotun lo si ojojumo o.
6: Oluwa lo ni gbogbo.
0: Ko ni sun yin ko ni ra yin o.

0: dodo kwe koluya re la san. Akere isi to koma to. Ah, isi dojo gun wafa. Ke yo ese wa dojo gun koma wabaki. O sin tojo o. Ah, eh. La ye le yina, ito tunda bi re. E yina mugugwa mwa ya wwa mwa re wa. Flora Zikiwe. Victoria Irunzi. Victoria Gowa.
1: Hey, awon Vicky Vicky meji.
0: Adjoke Mohammed. Olure bi Obasanjo. Safina Tubuari. Aisha Buhari. Maryam Babangida. Mama wa Sunekan. Are to gaju. O na ni Daniel Chapo ti le Mozambique. Awon ti mo ri pota koko ti won mo nu yogo awon na mo won megun.
1: Aga alakoto obirin ti ko ti lo sile oko sugbon. Ti o ti n sumo okunrin o sese ko wa nle baba re o le mo sin le baba re amoko e ti iloko nile amo ti n sumo kun e o na lo pe ni alakoto orise eko to wa eko ko lobo wa gege bi won se so eko lowo na tun nbe tori ojo mi eye ti o dori kodo bi adan eje yo dale
0: ni amomo
1: eje yo da lenu re apon mode tori ojo mi eyin ni o bo ba pon to pupa
0: yo tun le koko ku
1: le koko sibe na ni e mo pa mo fi romo lara ngba ba se bi ki wo elekeji ara mo sidin ose dudu ni looto egba amo ko te wa da won loju ko jan lo won bo
0: won bo bi lekeji
1: ba mi sibe o ada eje amomo be on la pa to mi
0: ka mo dupe lodo gba awon eyan enu mi ti edun pe baba Charles kan la won tun pe if anyone ni seto yi ti won si ni le sile ise wa lo to be ojo ni tin
1: ami o
0: olorun mo ni fe eyin na
1: ami
0: baba wa abiola yaliali ni lu anbo nle lu mra germany amoriri yin ojo ni tin gba kokan
1: o ami o
0: be na ni tunde alamola baba booksellers amoriri yin ojo ni tin gba kokan o
1: e
0: se adupe titi di ose ti mo la se ledo atamu akotun itu wa se tugo lori kan ni kan na lasgo kan na omo yin ore yin ololufe yin ademola adejumati
1: Oluwa Mary Omojo.

0: Alafia Tayo. Olodumare to fun wa leyara to dara. O wa to gbogbo e leto leto. O fe yin sibi to ye ke yin o wa. O foju sibi to ye ka ti ma riran. Otolaye ta deda to fopo lo si fomo eniyan. Olodumare mo nti o nse na ni ojo fopo lo si bi atelese. Boti e je wi pe gbogbo awon eya ara wa patapata na ni won sise papo fun daada fun wa. Be eyan ba ya iya owo lasan ri pe inu opolo nu ori re bayi na ni o ti ma mo inira ninu ara. Eyi ti Yoruba ma so wi pe ki de bani ka ye ri gbogbo bayi na ni ko loro. Opolopo wa lati jiku oni le lati mo temo mi mole elomi si tun digba tawon oku ba nso ko ko to wonu le wa nitori a je a mu a da a je eyan laye na ni nitori pa wa na o fe woju egbe ka to jeun ri pa wa na ngbiyanju wi pe kawon egbe wo ma so fun wa pe ka lo ri joko laye to ye ibi ta lero pe ye ka joko si won mo ba so fun wa pe ka dide. Gbogbo koko jandan ta wa nlo yi ka mo gbagbe wi pe awon eya ara wa lo nsise yi e ma je ajo digba ta awon eya ara yi ti won ba so sele ka to mo wi pe aya ara wa nilo pe ka toju e baba wa nsoro nipa eya ara wa nsoro nipa ilera ara wa ni a nsoro nipa alaafia ara wa ni se mo pe belomi to se nsise to ba yo tun dikuku bayi na ni o fi mo seran e fun mi leba mefa e ba nfo be to po si eran omo go bi nba ti didodo lori iresi ko ni di eja mota beran gbogbo mo wa fe dogun mo fe dogbon nile aye nigba te yo nbe lalaafia ara ni ko sin ti re ore le epo kan ni jo ni won pada so di feed ni Olorun mo jaisun o se wa owo ta nko pamọ awon oduke ateyin nko pamọ un eyin e mo fo ra lori amadu atemi solo ni pe eni eleni oni jese eyin ko ni jese temi na gbogbo ise ta wa se ninu ro ani ba won je ni dubule aisan 32 FM 94.9 konita atinderin po so lo ni won pe bi yi ton ba bi pe se da ti yin mo so pe deda mo gangan eto yen gangan na logori afefe awo leto ti n ba afefe wo ya aja gbogbo awon eto ti wa na ni mo ba afefe sore ati n ba wa so polopo oro atogbon eko lataro ni ko ni yi o ku lera wa oniye won tomi oniye won teje ka dedo mo je amoye ti won ta awon kan benbi ti won gbe sare kiri lowo lowo bayi e ni sasanu o eniyan o san ko si ni ku lase Olodumare gbogbo abiamo ani ba won foju sunkun omo gbogbo eni tin ra webe sadede iledua yo fomo rere jinki won mo ki wa kaabo sori eto dokita ore afefe lofun yi loruko olotu eto yi Lucky Thomas
1: ayika wa ko mo toni toni o alafia ta
0: gbogbo eyin ololufe wa patapata na ni mo nki wa wipe atunku gbianjo lataro akabo sori eto dokita ore afefe 32 FM 94.9 olubi npe fatoye loko mi eje ni so loju opo aye lujara wa itakun ta tin eje idore sore titi wa awon sonso media wa Facebook YouTube at Instagram at 32 FM 949 feyin at 32 FM 949 feyin bi a lori Facebook YouTube at Instagram a wa ni Radio Garden si tun le gbo wa lori website wa www.32fm.com.ng e ma gbo wa kete kete nbe e gbogbo eyin ololufe wa te darapo mo wa seun alagba oluwa busayo bibire alagba temi ati gbogbo eyin eyan wa patapata po ogodo alaji muftah ogunride marindoti gbogbo wa patapata ona ni mu ki wa lori eto dokita ori afefe losan yi dokita wa to ye ki won wa pelu wa losan yi won o ni wa pelu wa loni sugbon mo lori ofe lati so fun wa wi pe awa eyin ati emi o nla jọ ni eto nlosan yi ti ma si fe ki gbogbo wa patapata ka wa nu omu gege ka joko awon nkan kokoko tabi bi meje ka joko sile basiko ba wa to asoju opo aye lu jara le lasiko yi oju opo nti e ti wa nle bayi e darapo mo wa e salaba pin e awile yin e ko sibe gbogbo atasiko lati gba ipe gege bi iwoye titi ma se oju opo le te fi pe wole sugbon lowo bayi e je ajo jiroro lori ilera wa ibi ta sin lo losan yi ko jina ani yabi to po na gege bi awon ajo to wa fun oro eto ilera lagbaye WHO e ma gbagbe olubi npi o ka dokita o n o ka dokita o n o ka dokita o sugbon to ni se pelu ilera wa eyin mo emi na mo awa na mo lagbaye gbogbo ojo kini osu kejo oni won ya soto gege bi ayajo ojo arun jejere lagbaye ta mo si cancer kin to ma boro ohun ka to ma babo mo to fi asiko yi mo fi dupe lowo oga mi olorun toba yusuf brand creator bi wa ni ayin niko ni 32 FM 94.9 e seun gege bi nkan ti won ni ki won wa je itaniji ohun ilani loye re fun gbogbo wa lasiko yi lojo kini osu kejo oni won pe ni lung cancer iyun arun jejere tinu edo foro ari wi pe arun jejere o fe di toro fon kale ti o si sajeji laarin wa elomi won ni ti tori oyan ni ton pe ni breast cancer ki gan larun yi ki la won nkan to ma nfa bawo la se le de na re bawo ni toju re olubi npi o ka dokita o se n gbo mi daada o sugbon gege bi nkan ti awon ajo to moju toro eto ilera lagbaye WHO nkan ti won so nipa arun yi o la gbianju lati salaye fun wa ki se n to farasin sugbon opolopo wa lo je wipe mo le so wipe opolopo wa eri bi mo ti opolopo wa lo je pe arin ni bebe arun jejere kamati so pe boya pe o muyan ni bi eya kan boya ni bi eya ara kan boya ti lungs abi boya ti breast abi ti bomi rara eja so pe arun jejere yi lapapo opolopo wa o nla rin ni bebe re sugbon to je pe a mo bi pe a rin ni bebe e gege bi nkan ti won so looto eja mu ibere idani nkan yo kan ti ma bi wa bi ibere lasiko to ba ti ya ti ma si oju opo le ni won pe nkan kan ni second hand smoke siga mimu awon to mu siga kini nkan ti won reti kini ijamba ti kini to le se ninu ago ara won oto ni titi won awa kan wa wa to wa je pe awon okule mu rara won ki mu sugbon awa atawon ti won mu yi kori kosun onjo ni wa mi o mo boye n ba mi fokan ba lo dada awon kan wa to je wipe bi ipa lika bi meje ko to won pari laarin iseju bi perete sugbon awon kan wa to je pe won yi mu rara ṣugbọn ni farakinra pẹlu won ni kini nkan ti se iwadi to so awon ti o je bi pe awon ko ni won mu siga yi ṣugbọn e fi re tawon nfa si mu awon yen ni second hand smoke kini nkan ti eya ara wa nso kini alebu kini ewu to wa nbe ninu eni to nfa efi siga teni kan tu danu sita to nfa sinu ara re iru awon emi wo on la mi sita iru emi wo on la mi sinu kini nkan ti won se nipa eto lera wa nje yin ti e ti ni iriri nipa awon ti won mu siga yi to je wi pe efin re o le yin fa sara yato fun efin siga nikan awon nkan kan be to je pe o lewu fun ago ara wa fun alaafia ara wa sugba to je pe an ba won gbe ni layika ati agbegbe wa to je pe ewu ti won si toka si fun eya ara wa o na ni arun jejere to le fa fun wa tori elefiri ngba te lomi o so pe ohun o mu siga ohun o se leyi ohun o se to ohun amo won so pe o ni arun jejere kini awon ewu ta n yi oju ilera wa ta n koju re si e je lo soju oja tin ba ti pada de a ti won te si waju lori to dokita ori afefe 32 fm 94.9 e darapo mo wa lawon oju opo ayelujara lati se alabapin e ta ba ti pada de amat siwaju e seun alagba de philips orin yi o e ka san le ko si

0: Hey, you fancy me?
1: It's okay.
0: Hello, sorry, Bobo Ikoni Banitore. 32 FM 949. Fe ye, Asafu.
1: Asafu. It's okay.
2: Koko bayi nla ran faduti aja ti o sonu ni ki gbo fere olode ade afuko loro si eleyi ti o lo re pate oja soju titi ohun juru won ba ti ri dodon ni kiru won farama eni ti pate soju titi iru won ni pagidina yi ka to dun wo bojuri ohun nilo ati bibo giri oko ni rona ina lo fin ku meni oda ida lo fin ku meni oro ajo ti ri si ibowo fun ofin ohun igbo firo ni pele oyo oyo state rule of law and enforcement authority nke toto e mo pate soju titi Tima, emi o laro, ikwili o yo ni baje o.
3: Eje ma ki wakabo pada lati ojude oja. 32 FM 94.9. Koni ita atinde rinpo shonu. Dokita, ori afefe o noni tu te lori ofe lati magbo. Olubi nkpe fatoye, loko mi, le kosi. Gege bi yoro ti ambabo nipa awon ewu to wa ninu bi eyan se le lugbadi arun jejere gege bi awon ajo to wa foro eto ilera lagbaye WHO bi won se la kale mo so fun wa pe second hand smoke iye a soro nipa yin ati soro nipa e elekeji oni awon efin to je kubiya pe awon ile ise kan wa ni tosi ladugbo wa layika wa to je wipe awon efin yi pu pu pu pu pu pu to ba tin bota lawon opolopo gba a ri pe ijoba ma nge igbese ti won so wipe eh awon ile ise kan boya won ti won pa boya won gbe won kale lawon bi ti oye awon efi kan be to je pe imo wadi ti won so fun ayin pe to ba ti bo si inu afefe se mo wi pe emi ta ani emi ami sinu ati emi ami sode lati inu edo foro e ta won ni gesi ti won pe ni lungs be na ni na ni orisun emi yi to ti n jade wa emi ti o da oni won gbagbo wi pe ami sita eyi to ba eyi ta ami sinu oni ṣugbọn nkan to wa ṣe pataki julọ ninu e ta gbọdọ lati ma tun sa fun awọn ile awọn bomi wa no ti je pe ile ise wa ta tin sise ni ile ise telomi tin sise o ṣe pataki lati mu ibomu lati fi bo imu tabi enu wa imu awọn bi ta ti le mi awọn emi buruku yi si mu won lo ye ka sa fun koda won ti e salaye fun wa wi pe itoju arun jejere yi ki se nkan to kere rara papa julo lorilede ti wa nbi nipa eto inawo e pe beyan ba fe gba itoju e sugbon ale ede na re ale sa fun akoko won ni ka yera fun siga a ri bi pe siga mimu yi awon ti won ta ti won po lowo e won so fun wa pe o le fa iku ni rewerewe se wa mo wi pe eni to ba mu ohun ti e mo wi pe ohun lo hun mu sugbon o tun lewu fun awon to je wi pe awon oku le mu e fi re o la won gba sara be na ni won soro nipa eruku tabi efin gege bi mo ti so fun wa papa julo awon to ba ja yi pe boya ladugbo won ile ise nla kan wa to ja yi pe ba won ba tin pe si awon ohun elo ti ile ise won se awon orun kan ma n jade ti won pe ni air pollution to je pe kaluku ba ti koja bayi fun o la ma fowo bomu lai ti so iru emi ta mi sunu yi awata ba mu orun a ri wipe bi imu iwa to ba ti gbe awon orun kan ti o ba wa lara mu a ri wipe elomi o fe le ma bi elomi yo fe le ma bi nitori wipe nigbati awon orun buruku yi to ba ti bo sinu agwara gbogbo ara wa ni yo yato patapata pa gba julo fa wa ta ba mo orun awon nkan won yi o je nkan to ye ka yi ago fun ati bi efin e ma pa pe mo so nkan kokan fun wa ta pe ni second hand smoke ikan na wa ti won pe ni passive ewo ni won pe ni passive smoke mo n pada bo

32 FM 94.9 Sherry le to pe ni passive smoke yen iyen ni to je pe bottle two na to o le ni yen fa to ohun lo otole to mu bo ohun ati second hand yen na jora mo otole ni to gbe to mu to ntu otole ni to gbe mi to je pe iwo no ti ah kini si wa wo efi wonu ara wu gan o keke bi nkan ti wa di to so fun wa pelu awon ajo to mojuto reto le ya lagbaye WHO won je ko di mimo wi pe o le ni million kan ati egberun mechi 1.2 million awon eyan to je wi pe passive smoke yen to je pe efe teni kan tu to nkan gbe mi to je pe o wole direct sinu ago ara ti eni o niru awon efin buruku yi lo ti se iku pa ni rewerewe 1.2 over 1.2 million iyen lododun won si wa je ko di mimo wi pe iru awon kan won yi won ni o wopo ju laarin awon obirin ati awon omode to ti e je wi pe mo o ti e fowo kan sigari like o fun o ti e mo o fowo kan sigara ra sugba to je wi pe in to satona re fun won lele sugbo sibe sibe n to nje iya lenu fun wa bi opolopo wa ta se mo ewu to wa ninu kini idojuko ta nri lawon budoko wa nko ta ba jade sigboro nibi ta so wi pe boya ati fe jeun bi outside the restaurants ibudoko tawon ni moto ta le so pe ati le fe wo moto mi o so pe oni moto lo mu o mi o si daruko wi pe eyan kan on lo mu siga sugbon awa na ni won lotun lo si be si lo je pe kaluku na lo lanfani si omi ni rara re kini nkan to ye ka se mo bere kan lekan je yi na ti e ti ni iriri boye eyan kan ti e ti mu to je pe nigba to mu o tu to je pe efin yen tara tara inu ara yin in lo lo ona wo la le gba kini nkan ta le se to fi ja wi pe iru awon ogbadi yi e gbo nkan ti iwadi to so pe o le ni milionu kan ati igba 1.2 awon obirin atawon omode ti won ku latara asele yi lododun to se je wi pe won ati e fowo kan siga je ti eleyan kan to je wi pe boya awon na ti ni idojuko arun jejere yi latara awon nkan ta mu latara awon efin e ta mi sinu layika ati adugbo wa ijo se se ko je pa won to je pe won o le salai mo mu yi sa won ni ka be ni abi joba ni ka ke si bi pe kona mi o ti e wa fun won lati le ma mu senu ile lo ti ye ki won mu bi won ba mu ninu ile awon omo nko iyawo nko alabajogbe nko ki la won nko to ye ka se bawo la se le daabobo inu ile wa ati ago ara wa ni awon ona ta fi le yago lati lugbadi arun jejere awon ami wo o nla awon to ba je pe won ti ni arun yi to se se ki won ori asiko wo lo ya ki won lo si ile iwosan olubi npe o ka dokita eje nse mi mu kawo awon ami to se se ke eyan ndi an ri olubi npe o ka dokita o ni bamu pelu bi awon ajo to mojuto reto ilera lagbaye WHO ti won so ati pe
ibo lo ye ka lo ile iwosan na lo ye ka lo lati tete lo si ayewo itoju ara wa

I would do everybody. Ayo. Hey. Emi o ma dupe lowo Olodumare. Mo dupe lowo gbogbo eyin ololufe wa ni kon ni. Mo dupe lowo gbogbo eyin ololufe eto dokita ori afefe. Papa Alhaji Mufta Ogunrede Marindoti e se o mo dupe o e chenche bi oju one. Mr. De Phillips. Sobata e kati gbogbo eyin eyan wa pata Odeyemi omo kure Olotu eto yi lucky to mo soki yin Eje n tun wa leti pe ojo kokan din logbon osu kejo ta wa yi ona ni ayajo ojo amala ni Rekinbi Recreation Club ni dojuko Adamasin gba legbe sabo nto si sabo ni ayin ni ibe na ni ke ti pade wa sugbon ko to di pa pade nbe lojo na Egberu meta naira le fira tiketi form wa fawon to ba fe DJ okunrin to le ramala ti okuna daada eni to le jamala gbigbona aten to le yara jesu amala baki pelu awon ebun to joju ofe ni form 3000 naira ni tiketi oni yegbede ki awon eyan ta tan reti nbe bi awon eyan e ba ti pe ani lori ofe lati ta tiketi feyan kokomo yoku o to dodun tin bo Olodumare o ma se mi wa lofo gbogbo awon ti won ti ra tiketi fun wa atawon ti won ni ka fa won ti won ni lo re oju oni ti yin eyin o ni pada deni ti o mo toro je e wa dara po mo wa ka jo se iya adija alamala bibire iya oyo alamala e gbogbo won patapata na la jo jeun be ba si dodo won e ba tiketi nbe be ba wa fe so ni gbowo abe fe polowo oja yin lori eto dokita ori afefe 0806 218 5194 0806218 5194 be ba si fe ra ticket amala na number na ni ke pe eje n fi wa lori ofe Olodumare lowo bo ti wu ka pe laye to Olodumare oni fi wa rare gbogbo awon tin be lori aiketi aisan won san la se adeda ojo mejo nla tun pade logo Olodumare olubi n pe Fatoye lo ko mi o ke ni ojo rere ire lo te wa

emi falake are mo ti gbogbo eyan won se orisa bun mi lo nsoro mo ki gbogbo eyan lolufe mi patapata e ma gbo 32 fm 94.9 ah sari ile ise ile ise alalubarika.

0: kano sun wa loju de lohun pelu mi oya o se hello
1: hello ma
0: sa e ka sun sa yes sir
1: ajibola ajibola la sibu dija
0: e se sa
1: se ri ta do ma se idajo
0: be
1: ka na ma gunu
0: yes sir
1: a da rugo
0: be ni
1: awon kan ma ki idajo lorun mele na a da rugo
0: be ni
1: o ti ka awon na
0: be ni
1: to te ba ni ko ko ma yo be so e se oni tan
0: Okay.
1: Okay.

0: Sédio mi, 32 FM ti wa oke.
1: E ku le o. Ah, ebi n pa ka si nkan si mi la.
2: E kaabo iya mi. Ki le wa je bayi o.
1: Ah, iwa na, mo fe unje to yeruku lala to si ta lenu. Mo fe ko lo tirin, ko ma si se meyen meyen. Mo fe ko sokutu o. Ko gba yagi yagi. Mo si fe ni kia kia. Se le se sa.
2: Be ni iya mi. Golden Penny Noodles lo le se.
3: Golden Penny Noodles bi o se fe lo se ri. Je gbadun ojulo wa dun Golden Penny Noodles.
1: Mo se won ko mi. Be mo se fe Golden Penny Noodles ni gan lo se seyi.
2: Iya to yayi to si mo toju omo ni.
3: Golden Penny Noodles o ti wa ni awon ile itaja ni tosi re bayi.
4: Ko si onje ti ko wu kokun inu. Ijoye pataki. Ni amalala wujo okele ala siri oni nawo imuleya oni buka kuba agbona ko se tutu ki obe sha ti loworo ah ofun mi
5: Lele yo 82 FM 94.9 feyin e lo tun ti te pepe eto ayaju amala amala fe elekeji ru e lo tun ko lojo kokan de logbo osu kejo odun 2026 29th August 2026 ati sheri ama tun seyi ati to ma sopolopo ru e loke pe ton ti gbadun alujo apada erikekeke ton ti fifi amala dudu tabi fofo to fele bi eti pelu be weju gbegiri ila eforiro eran pomo to kata mora si koropoto suri amala La fi joma se joy egberun meta naira le ofura ticket je gbadun to gbadun pelawon olonje igbalode lawujo to yayi taye ngba ti won bibire food canteen loke ado iya adija lamala ni yana di oyo iya oyo alamala loja agbarimu atawon olonje igbalode mi ko to sibe awon odiche won yi bi ta lo le jesu amala bakitan laarin iseju aya tabi ta lokunrin na to le ru amala to fele to kuno bi eti ateni to le yara tete jamala to gbono laarin iseju aya ofe ni form e wa si 32 FM laughter out Premier Hill, Mokola Ibadan, Boba wa dojo kokan din logbo, osu kejo odun 2026, katuya ya bade, ni recreation club, ni doju kwa dama sigba, ni lu badan, o la to ti so di woke, buka, buta, ton teran to jiri kwe la luju to bagba mo, amala first 2026, la tura tiketi, ema boni laughter house, sabi, kekbe nomba yi, 0806-218-5194, pelu a joshokwa ile, shatonkwa ti rega, ati magi, emi ati magi, ala joshokwa to

0: abadara yin loju e kan si wa loni BK Monogram and Printing e gba fun oga ni wa
1: owo iye bi ye lo pe yan fi tu phone se sibe ko gbadun e iroyin ayo re real phones ise to ye wa yeke yeke pelu awon akosemose engineer an tu phone pelu laptop se boya ti gbe phone pelu laptop yin kakire ti wa o get ye e ma bo lodo wa iPhone Samsung Tecno Infinix Itel bell atun ta phone lorisirisi pelu laptop to je London use to fin ni lock bale real phones for your phone repair phone unlocking we are always there for you real phones awa ni dugbe ibadan lado dupe enu ona to wole si popo house dugbe ibadan e si le pe wa sori ago 0706 436 8169 0706 436 8169 tabi 0809 695 7878 0809 695 7878 real phones ise to ye wa yeke yeke pelu awon akosemose engineer
2: e ku le o ah ebi n pa ka si nkan si mi la
3: e kaabo iya mi ki le wa je bayi o
2: ah iwa na mo fe unje to yeruku lala to si ta lenu mo fe ko lo tirin ko ma si se meyen meyen mo fe ko sokutu o ko gba yagi yagi mo si fe ni kia kia se le se sa
3: be ni iya mi Golden Penny Noodles lo le se
4: Golden Penny Noodles bi o se fe lo se ri je gbadun ojulo wa dun Golden Penny Noodles
2: mo se won ko mi mo se fe Golden Penny Noodles ni gan lo se seyi
3: iya to yayi to si mo toju omo ni
4: Golden Penny Noodles o ti wa ni awon ile itaja ni to si re bayi
5: Junika gbe radio mi 32 FM ti wa okay

0: Eyanrale etuka bo pada si koni 32 FM 949 Laughter House Premier Hill Mokola Ibadolawa ese eku atuse eku idasi tani ton ku soro ton ni isin ton so pe awon fe fi mi joye enva se me pe won ri so sugbon je kin so nkan kan fun gbogbo eyin bimo bimo eje so nkan kan fun yin o eje so nkan kan fun yin bibeli kon sa gbe dani so wi pe owo ti o ba se ko ye ko je be ni to ba ni omo ni sa to de me pe iwo lo ni omo yen ma da omo kan si ko fo omo kan si le now e de me pe awon omo won yi gida eye fo ni mo wa fe bere bere kan ka ni pe omo yen gun si Nigeria ta ba ta ni o ba se pe ko lo soju baba yen e je ka soro si bi soro wa ko se pe to ya tori en to foro lo mi nti mo mo da mo mo ifun ati o mo kan ile ti mo fe ka e gbo ni mo so fun yin ko ki se nkan so da o ma ku o ma ye ki olomo ku ewu mo so kan fun yin now baby 2 weeks ago ni mo so fun yin omo yen se tonsin ko bo omo yen wa se won report fun mi ngba ti mo wa pe ma yen ta wa jo nforo to mi ki ma do omo yen lohun at least o n ba won ara kini kan ba bere sa daruko ti mi gbudo daruko state yen ni gboro Ibadan ta mo Ibadan gan ti won esi sise to je pa won mother state lo n ko wa Ibadan to wa nsise is uncalled for ko ki se nkan so da ta ba bi mo je ka soju awon omo wa I mean, undu gba fun bada ile na ni gba fun bada loko now. Baba to wa ti ni stroke nsin, omo ti o toju ti o se nkan kan pa e. Ta ba ma ba mo yen soro. A ba soro a be. A be gun ni pe ko jo ko na kan ro. Eyin wa wa nlo Igbo ko e ma sanwo fun ko ndo joko si baba yin. Se baba yen se o daddy ton soro ton nsin sa. E ni ka ma ma ka gbe kan ma gbe san o to ni. Bibeli se pe o lo ni esan o. Ni vengeance is mine. Oni kama se gbesan. Sugba yin okunrin, enu e ma nti e ma ma se re, e se si ola. Ko si baba to le soju omo. Ki nkan sele si. Bi mama e gan ba ni ko ma lo, a lo a lo. Baba ti o nani omo ti o toju omo rara, to wa je pe ko gbadun baba ngba ti baba wa la barapa. Igba ti baba wa wa lori are, lo se fe lo ma soju baba. Odo e mo ti so fun mo yen pe ti n ba di ko se to ba ti se ati wa ti ye te ba ba mi soro mi ni dayin nu. Bo je ka e jo sa, gbogbo yin te bi mo. Gbogbo yin te si bi mo. E pada, e lo soju awon omo yen. Se bi gbogbo yin le ni conscience. Se conscience yin o ki prick yin ni. E joko, gbo mo ti se si ye mi si, oda. Emi a ele me mo meto te ma fi pa won bo yen be won kan se tori eni o tori ola ni e gba bo se so fun ni sin en daye fala flu inu yin du e won je kin feyan meji laye abe yo kan kin to bo sori eto tini se lo wa lojude lo n pelu mi oya je kin gbe won soke hello oh madam mi lohun
1: hello
0: e se sa e kasun evangelist ever fi mi joye evangelist abi
1: olorun ti fi aisan na baba yen oni bi ki da tori omo yen gan lo si fi ti amodo ku ti wa loke okun lo fi fi aisan na baba yen
0: okay
1: so omo yen oni bi ati pe won o tun pe se mo na ta ba ti wa ninu iroga ikeji omo yen ko mo ro fe ni kankan kiri mo omo yen ba so fe to nbe lo yin do bi pe igba ti baba n wu lo n gba san omo yen to so fun baba yo to di egun le ri omo yen
0: okay
1: omo yen olo lati ko me so fa ti a so ti de
0: but e duro sir daddy to won yen ba lo wo lo ko si nkan anybody le se si
1: ko si nkan tele
0: oho
1: ti a ta yo ba di omo yen oko to fe se o le ri
0: be ni mo ti gba e se sir e ba e je ba ba mi ba won gender yin soro to ba bi mo kan to e ba n ba won gender yin soro to ba ti bi mo kan so ka won na ru ojo ale si won mo omo ton bi aba e ba won gender yin soro now e pe pade okunrin ni church eyin alabi iwo alabi ito abi mo mo we pe ra yin jo e trace awon omo yen lo awon omo yen na ni lo yin now yes won ni lo yin e ma je ko je pe ngba to wa to e ba wa lori are de wa ni ko mo kan omo te na ni ko wa joko si you does that emi aso soro o nkan ta yen se se pe boya mo le abi mo buru niyan mi ni fi gba kankan bo kankan ninu be ni ko mo ma gbesan fine omo te yan ba toju ni oni gbesan o gbogbo eyin to je pe e lomo mo si maye bi 3 or 4 cases so wa lowo mi nsin ah te toju won rara baba yen lati ni bi omodun bi meta ton ti fomo yen le hun o lajuri won amo wa je yan san o wa lo fe ra won mu e aba e soju omo na o e soju omo o nkan ti bi temi fe lo niyan e soju omo wo lucky eyan ra ile ejo ah o mi fe gbe call kankan e ma binu e je ka gbo eto tini e ku kale

0: aniriyona aniriwa la akatology na ki so fun wa wipe gege be a ti sade won prediction Nigeria ti Egypt o ti wa nle lori social media ebi mi o gbe Facebook e mo se Facebook mo se Twitter ati Instagram ebi mi o gbe Facebook ero be yen ti poju de bi pe iwo to fe tun se fa awon eyan lo pada tun ma drag to ba ya nigba to ba di pe oju n dun yen e ri pe mi mo kokko e kuku file ba e to bi ta ti lerika Instagram ati Twitter yen at Abimbola Lamid eyewo ni be e fi prediction yin si be according to instruction sefini ticket amalati wa nle e to fa ticket ni ma daruko mo e se o oro mi o lopin emi ni tin to to Abimbola Lamid clever
1: atoku
0: mo so pe tomo yin ba tin gba ball e ya na dada kuku nbe ko lo moju to we re ko moju to we re moju to we re mi o fe soro ju ama won yan ise ti won so pe kebi mo se lati kekere lo ti pawo fun mi ju wopsi man so pe aworan bo se agbegile re lo fe ya ni nti mo si ri to ti ri lewura ju ti mo ti n se yan iri aworan yi ya mo ti ri clever mo si mo gbewe sapamo ni to omo ti ba tin gba ball e fi lulu ta ti e bayi e fi lulu yin lorun clever
1: sir
0: 24 million owo man kayin la bi ate pe erowori 24 million euro pa anom ni Madrid ni owo ta won san last fun Vini Junior yen to je ko fe duro sinu Korea Madrid anything short of that wala won so kankan mo Vini ni ti o ba pe 28 Vini ni ti o ba pe 28 ko soro to soro tun mo si pe
2: nkan to sele ni wi pe ta ba wo omokunrin Vini Junior yi o ja gba bọọlu kan to je pe lowo yi even ta ba wo apa bi to tin gba bọ winger seri awon kan wa to je gbe opolopo awon eyan ti won roye ni wi pe lekeleke
0: tori akoko wa o a lo bi to jina o ko soro Madrid ni ti o ba ti le gba 24 ko soro Vini na ni ti o ba ti pe 28 ko soro
2: nitori pe Vini Junior mo wo tara e o mo nkan to mo ibe da to ba joju oja e ma je ka ba wo na lawon kankan bi endorsement di kan to je pe ona mo mu wole fun won to je pe boya ba polowo ni abe ya wa si bi kan to na mo mu wole mo nkan to won ta ba mu awon player nbe yen nisin leyin ta ba boya ta ba mu Mbappe a mu Vini awon meju to wa me da ko mu niyan a le mu awon Bellingham siwaju Vini nbi beye sugbo bi kan yen se lo nisin o se yego mo gba 28 ko pada bo si 26
0: ka jo pin lo
2: si ka jo pade laarin bo mi ro gbe boya Madrid owo yen e mo gbe mi o kin sin bi ti won ba tin gbowo ti poju fun yan
0: o ti yemi
2: tori se to nse ni
0: o ti yemi sir Ferrari
3: o tokun
0: eni ti fa o to si lo pe lara olodum je ka ba o si mole pelu gbogbo contract nisin eyi lewo ko ni ko contract wa le disin asan ti wa we bo de ngbo pe director sports director on better on so fun awon to wa ni cap asan pe e fokan bale e je ki ne fini jiyo ko name price owo champions league te gba ni e fe fi saduro ele ni abi ngba te yan ba name price to fe ma gba e de to so 150 okay Madrid bere 170 million euro e de ni ko name price 28 lo lo won wa ni sin se owo champions league je gba le fi san awon owo
3: o to to wa nbe ni wi pe o si jina laarin ko Madrid ati ko Vinicius Junior lati ri owo debi ti won fe emi o ri ge bi wi pe owo won wala to wa laarin ko Madrid ati Vinicius Junior o ma pada gba 22 abi any amount ti ko Madrid fe fun ibi to ti ni ju pelu iko egbi agbabolu Madrid o koja wi pe akoko na mo kunrin bere fun kankan ti o sele ri ninu ko Real Madrid o na de ni wi pe ki won fun ni renewal bonus e mo pe kan ma ra gba ball lati nu kankan to je pe wa lade won lofe won ma fun ni bonus kan wi pe wa lade won lofe iru nkan to fun Kylian Mbappe mo to se darapo mo ko Real Madrid Vinicius Junior bere fun wufe nkan bayi pe ki won fun ni renewal bonus iko Madrid n duro lori wi pe awon o se ri awon o de fe se elekeji to wa nbe ni wi pe ninu ko Madrid en to ba ye ko tin tele Madrid dada lati le ma mo wi pe gbogbo awon agba ball won patapata ni ko Madrid man ni 50% rate lori oju won lori image right won lati je pe inte ba pa pelu image right yin
0: a
3: jo tadabo ni sugba gba bolu kan wa ninu ko Real Madrid to se wi pe o ni 80% image right e o na de ni Kylian Mbappe Mbappe ni 80% image right e inte Vinicius Junior den duro lori nisin ni wi pe o na fe 80% image right ohun ti Madrid ba ti le gba si mejeji yi ati 20 million ati 22 million o omokunrin ma gba then lori oro iko Arsenal
0: Arsenal it policy ni
3: Arsenal ti gba lati san anything ti Vinicius Junior ba fe
0: gba abe fe it policy
3: I sure wi pe Arsenal fe it policy anything ti Vinicius pelu oyin to jade to de je bi ti mo le so wi pe mo le fi owo egba ya bi ti mo fi ni egba Arsenal setan lati san anything ti Vinicius Junior ba fe bo e wa gba wi pe Vinicius Junior ma ni 100% image right ni Arsenal so owo yen le ma pada to owo o le ma pada to owo to n bere lowo iko Madrid 100% image right wa ninu ko Arsenal ko den se wi pe anything ma wa so iye ti iko Madrid ba won kan fe ta won fe ta ju parapata na fe ta 150 million euros to yi pe ade won do kan lo ku to ni
0: won so 170
3: so 150 ni 150
0: yen 150 last na na ko si ke se ara later wa
3: Arsenal si ma na o se possible ko je
0: pe na o ya mi lenu quarter to twelve le ma re ran
3: inu o rara eyi ti mo ma so fun yin bibi niyan wi pe Arsenal e ma fi oju ana wo iko Arsenal
0: wow
3: e ma fi oju ana Arsenal igba se Wenger wo iko Arsenal
0: Premier League
3: ise ti yato won ti tun se pin o ti yato si ti tele ati tun kini yen pin o ti pride of London ti change so in to yato fi wa be ni so for me mi o ri ni ri bibi pe iko Arsenal ma ni issue lati sanwo vini rara
0: a dojo oja pada de agba gba be de orile le Turkey kaluwo to sele nbe na lori to fara pero ele 32 FM 4.9 kan na da ni po sunu an ba wa
1: kokono

0: Eka bo para la tojo oja, Daddy 2 FM 94.9 kwa nede nipo shonu ya. Jekin boso do odun ayo.
1: Atokun.
0: Ya. Nto shele pelu Vini ati Mbappe ko si ani ani be. Eja orogun ni. What is good for the goose is good for the gander. Oloyinbo ma so. Now pelu nto shele, oloye yan mo pe ko si nkan meji. To je ki o si me duro ni Turkey koja wi pe awa lomo ton so. The talk of the town. Ti o check gbogbo yan lo celebrate. Now ti sala ti de ba inisin. What is your sop any iti Victor Osimhen eru pe Osimhen ma dake
2: emi pe Victor Osimhen lo ta tin gbo ko finifini pe won fun ni obi salary bi abi osu meta ti o complain recently to pe o de ti fin lo iko bi abi kan Atletico Madrid abi ko Barcelona to be wa ton wa tamatasi emi pe bo se wa yen si bayi o na ni pe be fun ekun wo and me dem obi won ma fe duro tori rabaraba ile to bayi ko kan salary ile ti won ri owo osu awon player won so emi o mo boya o ma fe duro sunu ko bayin nitori to si me dey re o si ko ti o ti gba ife fun won o ti se da fun won so ko o si le lo fun under chapter abi ko lo si ibomi bo sugbon mi ori bi eni pe mo ma fe duro pelu nkan ti kata sai ba fa ya unless to ke yo ba sorted ti mi dey po possible ko ma ete rin yanju so emi ma bi pe ko ni fe duro since the salary today si ba pe boya o to salary gba oju ti e lo awon ti won rowo san se awon lo fe san ekunwo so emi pe o ma fe lo awa ni challenge lo si bi abi ko Spain ni bi a club kan ni Spain abi other league lati lo compete fun football
0: mo bo ke fe ja kan to Olorun baba ogbon abi dolapo
3: atokun
0: mo mo nkan ti mo ri ni mo ye fo wa
3: okay
0: mi o ti e ti gbo pe Galatasaray tin je gbese je le gan but ti mo se gbo iye owo sala yen ti o gba ninu Turkish league Ionian Reckin ngba ti won announce pe Taylor lo join won ni Turkish league omo ko sinu agbara o ko sinu gota e wa fomi agbara we league to je pe kikida ojoro ni tele e tun wa lo pe Taylor wa o tun mo se project ti wa nle bawo ni Galatasaray ati team to gbe salary da so so ba na ye fe se ti refio ni ma influence result match ti ko le ma fe fu awon to sanwo la la tori mi mo ma ye fe sanwo yen
3: en to ba ye ko ti mo league orilede Turkey ti pe ma mo wi pe orilede Turkey wi le ma ni issue ko ba ti do won pa owo in to FIFA to fi je pe iko Napoli duro le iko egbe agbabolu Galatasaray lohun pe ki won
0: ko mo bi
3: awon iwe adehun kankan lori oro Victor Osimhen tori won wi le ti sanwo Victor Osimhen tan ye ke mi na ti ko ni bi kankan wi pe won je awon agbabo pe won je kankan na agbabolu won lowo sugbon pelu bi nkan se ri ninu league won lori le Turkey bayi won gbianju ati se nkan ti won se lowo lori lede Saudi Arabia lati ma ko owo jade lati ma fi awon agbabolu to je boya ka so pon tan ti gbabolu tan ni
0: awon na bi ki talking on termination
3: boya
0: okay.
3: boya won ta because won gbianju owo ti because owo mo sala yen 22 million euros mo sala yen after tax ni ki se pe won tun si ma yo tax lo
0: after tax
3: ni
0: sub-Saharan Africa rogo
3: ke ba si pe pelu tax owo yen lo si bi abi 30 million euros lowo ti won ma stand so fun owo ti Victor Osimhen gba is like where be 17 or 16 million after tax but emi ori ni ri bi wi pe Victor Osimhen le ba iko Galatasaray fa lowo yi wi pe ohun fe wa ekunwo isi mo so pe ko le ba won fa wi pe ohun fe wa ekunwo ni wi pe iko Champions Paul lo fe sanwo sa to koja lo se to ya de won dun marun abi merin lo to wo bo nbe ki se ko tin ni time ti contract e ma expire abi anything
0: ki ofa ba wa to ba 20 won ko
3: lo ba ki ofa ba wa to ba 20 won pa pon lo in ti Galatasaray wo le fi ra Osimhen tele o ni wi pe awon mo pe agbabolu ta won le fi pada pa owo mi lojo nla ni ki se pe won ra fun any other thing won mo pa won lolufe awon nife si won de mo pe e mo pe ma ton ma koko gbe bi pe won yo kuro ninu ofin pe iko yi o fe ko lo e je ka koko gbe lade won alaya lo ni won fi gbe won de pa won lolufe awon nife si won pada ra tan nigbati won fe ran adehun wa laarin awon ati awon iko kokan lati orilede ta lo ngba yen ti iko ju ti adehun wa laarin iko Galatasaray ati iko Juve wi pe Napoli o fe ta agbabolu fun awa directly era kata fun yin pada ka wa fun yin ni agbabo ke wa pada wa ra lo wa iko the Laurentiis to je are agba ninu ko Napoli pada gbo si oro yin o so fun iko Napoli
0: o le ta fun anybody ni ti
3: le ta fun anybody lorilede ta lo laarin odun marun ni se e fi ja
0: so ki
3: kokan ba wa bayi nsin to ba e ko si me pada wa lo nche ti won wi pe won fe lo nitori owo won ta ni won fe ta ni won wu le mo pa won le keep wa agbabolu to je ko ni kimi to ba yen sinu league won be yen afi to aye ko ti je ko ti 30 something na le keep wa agbabolu so mi ori ni ribi wi pe Osimhen ni nkan kan to le fi ba won fa wi pe ohun fe pe fun ekunwo sugbon pelu bowo se lo kakakiri to nja rin pe awon iko kan tin wa fun iko Atletico Madrid nbo iko Barcelona nbo o lo lowo na lori wi pe awon oro awuye wuye kan ni labele iko Tottenham Hotspur na wa ra awon ko pe won soro ni pe gbogbo awon oko yi parapata tan ba fe lo at anybody to ba je pololufe ololufe mi to si me to mo wi pe ohun fe ko si me ku nbe yin kan ko gba wi pe o kere tan parapata 85 million
0: oda e seun fun awon to ba je pe ija ma wu won to da ma ri won te ma pa to lori social media patapata ti ba be nikan re en ti o je roba kanakan ri ti won fun kanakan ri tin le ri pe awon ojo mu nkan lajo fa ni ko to torogun talking tamunisan o anybody from sub-saharan africa ko to ma jaduke to ko bara yoku ibi kan wo sa ti rowo wo class ammunition eh won je lodo won mo ja lohun o eyi te nja tori mo wu ni o e bere osun dan o talking tamunisan o ke to tokula to kaku nbe won eh babo gbon
1: atogun
0: eh first je ki to lapo mu oro asna ni o je fun ba won e wa dakun eyan toju ogunde o lo npa meni me ko ti soro tan ni tin te o ma di e pa asan last season bo se je pe eta horo na ni a salaye fun ko le ye won olowo odun kan church ara yi o gbadun ama pelu tin be le ni isin ebere chi yesi ode guard tin ku lo ode guard tin ku lo ode guard world cup make merino bo se ngba laarin ni ngba waju Declan Rice Luis Kelly Bruno Gumares ti de wa join Subi Mendy se yo roju se ni mi fi mi nbeyan ninu Premier League
1: se mo ro pe eko egbe bo lo asina o da bi pe opolopo oju ti ogoro awon yan fin wo won boya awon lo fa tan fin wo boya ko si nkan tan be se tabi ka so ko boya bi o te nkan kan sugbon mi ni so ba yi bi pe ko asina ninu ko to je pe won mo nkan ti won se daada oni mo fe ri ko egbe bo lo asina ta ba wo bi ti fitina ti man de ba opolopo oko eni iko ko si ru opan to le wa ni owo waju re tabo we yi ti owo arin re ba ti ni problem o ngo mo po ta won defender o mo se ko so gbọdọ ve da iwo gba te basilina din je basilina aye gba yen gan e wa won to wa laarin fidi won to ba tan ba lose bo bayi ko to peju won ti gba ko de to gba pada mi re o fe bo so mo ro pe pelu nkan to nsele si egbe bo last night won ti mo bi ti wa la ti wa ogede nkan yo kan to ka ku ni pe kan to wa center back e yo kan to tun ni na buruku daada kan wa si
0: tori opa yen to ti ni 14
1: awon gbe ma guys ati saliba yen
0: to ti ni 14
1: to do e mo mo pe leyi o le ba ataka ronu siwaju ko nkan to to ronu eyo kan yen nikan lo ko so pelu nkan to nbe le
0: recommend mi
1: yo yi mi o ro pe boya iko kan nbe ninu le guest ba so lo wa ni yen o to je pe ni opo buruku to wa gese bi ka ma gbe gettings kene ka gene
0: ka e wa ewo loko o ma na wa ra bi kai ka mo ni precision
1: nkan ta gbo
0: ni mo ma tun je kan lo ni
1: won ni won yewo
0: testing ni
1: nkan ta gbo na ni won la won yewo lowo
0: wallahi
1: jo mo ngba di league o ba bi to bi meje si mejo won yewo tan
0: bo mo ti do se wa ma fi testing je unje yen wo ti fi tamori na re o
1: eh won ma buje won ma buje
0: iru ba gi ololo ah
1: ti di movie je don so o nlo ko fi oro leso opolopo nkan ti iko ni won la won to le lobo won de la won to le mark so emi o ro pe kini oro nu boroboro ka ma foju
0: Arsenal
1: ni se kan gba won le tun se o
0: ah eh a fi pe kun ni tun se kini ke tun kini se rere kere o tun kini gba olowo odun kan ti o je sin ma lowo odun meji e ku ra dugbo ni olorun ni ja kan gba kan Lily Poti Audu Ayo
2: Atokun
0: e check up in Wafcon game Saturday ma do no bi sere sere South Africa Morocco yen adu gangan Algeria adu gangan bo ka ko yanju tede na mo ni ifokanbale kan na wi pe ball ode o le je ogun fun Nigeria nigba ta fe gba Malawi debutant o ti produce shocker to ponu game wey fuck off Nigeria sewo kan to mu Egypt ina Sahara e wa dakun a wa play Egypt leni oja roju tori pe ko si bi ti won lo awon kan so pe won play for pride bo ejo akata ba nlewo o ye ke se bi ko ye ko megbe o nigbati agba first match amalaye kan lori wi pe ti won ba ti to itokuto confidence wa lori Super Falcons won le join loju won to itokuto de meyin o sinachi o ale saki oladi pupo won lo gbe alozie si left ngba ta kele yan lori boya won na mo pe to to tele nu boya tori agbara kan to ju ti won lo na fi to kuto leyin yen now ngba ta ke second match imran wa play ni left taye wa
2: alozie play right
0: alozie play ni right here de meyin ati o ale won jo pair ni beyen pressure opon tori aha pressure opon ẹja lojo ja ka padade 32 FM 94.9 ku kale o.

0: ẹ kẹ́bọ̀ látòjú ọjà 32 FM 94.9 ìkọ̀ọ́ni adẹ́rin ipò òṣónú kí n tó lọ jìnà yes ẹ jẹ́ ká ṣe báyìí mò ń bọ̀ padà lílu pochi ọdún ayọ̀ fún àwa tí a bá jẹ tíkẹ́ẹ̀tì àmàlà ẹ jẹ́ kí n wo iye tí táwọn èèyàn bá jẹ lọ́la tó bá jẹ tán dédé tó bá ṣẹ́kù màá tún ṣe báyìí ṣe last year ẹ tó bá ti lera márùn-ún á fún lẹ́yọ̀ kan sí the earlier the better o ẹ tó bá ti lera márùn-ún ẹ jẹ́ kí n wo iye tó kù lọ́la náà o tí táwọn èèyàn bá ti jẹ ticket iye tó bá kù á tún ṣe buy 5 take 1 free kí àmàlà yìí lè kárí bẹ́ẹ̀ náà bá kò dandan kó jẹ́ pẹ́ nìkan ló máa rà ẹ lè sọ àwọn èèyàn pọ̀ lérí àpẹ fẹ́ ra 5 màá fún ilé ẹyọkan yẹn sí ẹyọkan ẹ tún fi pọ̀ sí náà ni tí tíkẹ́ẹ̀tì bá ti tán ó ti tán rẹ yẹn o tó bá ti tán ó ti tán nìyẹn o 3,000 naira àwa tá fẹ́ patisipéètì tá a ti ra tíkẹ́ẹ̀tì tó bá ti lè ra tíkẹ́ẹ̀tì ó ti ní ọ̀rọ̀ ọ̀fẹ́ láti kópa nínú ìdíje ẹ tó lè jàmàlà gbígbóná jù ẹ tó mọ àmàlàrò lọ́kùnrin then ẹ tó lè jẹ́ ka jù inú recreation club láti pàtẹ rẹ̀ on the 29th dé tán ká tó ṣẹ́jú pẹ́ǹsìn ọjọ́ ti pé so ẹ tó fẹ́ patisipéètì yẹn kò ń ṣọjọ́ yẹn lẹ́yà sọ pé èmi náà fẹ́ ṣe ń bẹ̀ o ẹ ra tíkẹ́ẹ̀tì á dẹ̀ fún yín ní form ẹ sọ abala bíi tẹ́ ti fẹ́ kópa láàlè korúkọ yín sílẹ̀ iye èèyàn ta nílò iye ta nílò lélẹ̀ bá ṣe máa ṣe nìyẹn o ẹ lè wá sí station wa kẹ́ ẹ wá ra tíkẹ́ẹ̀tì àmàlà 3,000 naira ẹ lè ra bọ́ndù kan ẹ lè ra kẹ́ javara àdúgbò tíkẹ́ẹ̀tì sì kúlẹ̀ torí bàmí kan ti sọ wípé àwọn àtúnṣe àwọn èèyàn lè kanna pé kán tún wá ra tíkẹ́ẹ̀tì sí pé kán tún ra tíkẹ́ẹ̀tì sí mo dẹ̀ nígbàgbọ́ so àwọn ní 5 take 1 yẹn lágbára ọlọ́run àmàlà yẹn á kárí gbogbo aláàjẹ lágbára ọlọ́run ká padà síbi tá a ti ń bọ̀ ọ̀rọ̀ super falcons là ń sọ lọ náà tí a ti wá padà sáàyè ta ni imran left back alozie right back demeyin àti osinachi ọ̀hálẹ̀ ní centre back demeyin ti gba red card talẹ̀ pierre pẹ̀lú ọ̀hálẹ̀ báyìí saki ọ̀ sul.
1: èyí máa yí pé olùkọ́ni yìí náà ló máa mọ mi bọ́dọ̀ kọ́ni tún ṣùgbọ́n owó ló máa mọ ẹni tó máa lò tó máa lè rọ́pò wọn kọ́ ọ́ ikọ̀ tàbí pé lábẹ́ kojú ìyá lè pọ̀ nǹkan bí ayé kan ńlá kọ́sí wọ́n ti concede 9 goals nínú tọ́námẹ́ǹtì yìí so òun náà ní fẹ́ ṣàṣìṣe lè tó ṣe kojú ikọ̀ màláwì kò ní fẹ́ ṣe ní ọ̀tẹ̀ yìí and nísìbà fit wá síbà ọwọ́ wa ló wà I need the winning and anything less than 2 goals lọ́lọ́ tẹ̀mí bíi pé a fail ni cause ti
0: zambia àti màláwì náà rẹwà
1: ti zambia bá fi lè win àwa làwà ní problem jù taba long gba 1-0 kan bi 1-0 hotel o pe wàhálà at least I need to be 3 goals láti fi qualify so ikọ̀ super falcons ni kọ́ dẹ̀ máa fojú di ikọ̀ egypt yìí cause alóòótọ́ wa lè sọ pé wọ́n ti já ṣùgbọ́n kọ́ máa lọ dẹ̀ pé a lọ máa yíwọ́ bí ó ṣe yíwọ́ ní first match so olùkọ́ni yìí ó níṣẹ́ láti ṣe so mistake tó ṣe ní first match yẹn kó má repeat ẹ̀ ní match tàbí ẹgbẹ́ ayé.
0: ṣe mistake ní ṣá.
1: Mi ma kasi mistake ko ba se mistake ni ko ni che 6 changes in the second match so mi ma pe mistake is ele ti won se la ifese won se awoko yen ko ma tun se to ba de ma win la le yi o ki won mi awon daada because goals lo ma so pupo ninu oro fun
0: pe ba ma ko e se gan ni sir baba gbon shakira tabi eni plan mi fun center back yen
2: to ba je pa ba wa die o ti shakira to ba ni injury abi ti o ba se
0: se ma se camp ni to ba stubborn bi crystal
2: o le je pe nkan kan lo sele bi e to sele ni awon figabagala o le je pe boya o lo sele mo to ba je pe ko ni sugar kan boya pelu awon alakoso tabi igun awon olukoni tabi awon agbabolu egbe re tabi awon ara hotel ti o sa ni wahala kankan ko si to ni ko ma bere bo si ro awon di meyen awon yen ti fi ra awon rubo fun baba banda njo yen ko ba yiwo ka ni ko se fa oyen ni ko ba to
0: even to ba o ti jakun
2: to ba awon na ko se goal ni o se se ko le yóò lè dáadáa
0: ọmọ ti
2: jẹ àlèmọ́ di 2-1 ó lè jẹ́ bá wọn lápàdà gbá lọ ó dẹ̀ ti fira rẹ̀ di àti gbàgbẹ́ so òun ló kàn bẹ́yẹn àsìkò lélẹ̀ fún ṣakira láti jẹ́ kan play
0: jésù pàfà kan
2: lọ́wọ́ yẹn kódẹ́ wà ń bẹ̀ ṣùgbọ́n tó bá jẹ́ pé ó yá wá ní ìṣù kan o tàbí nǹkan kan o wọn lè gbé débora abiodun sí.
0: Ètẹ́tẹ́ bí ẹbí máa play láàrin ọmọ ẹ débọ́lá bí ẹdún kéré.
2: Náà ni ẹ mà àwa ò mọ̀ pa bọ́ọ̀lù wọ́n lè gbé sí
0: láti ọ̀kẹ́ èdì ni ẹ̀
2: kò sẹ́ńtì mù wọ́n lè gbé kí báyìí tó ga igan wọ́n lè gbé bẹ̀.
0: Fatima
2: so kò sẹ́ńtì mù wọ́n lè gbé bẹ̀ tó wọ́n lè jẹ́ pé kèsè bóyá kèsè super falcons táwa ń wò bóyá làwọn ń wò ẹ̀ fáwọn ní nonsense àní kankan.
0: Máa
2: ríkà gbé ohun tó dáa jù fún wọn ni pé kan gbé ṣàkíra kan gbé síbẹ̀ mo ò ní excuse kankan fún wa láti mẹ́jẹ̀ kan player
0: tó lè sí ọdún omele kó wálé pátápátá tó ra fẹ́ dénú boxing o kí tó lọ jìnnà máa sọ láyé láti wá náà ní on the 8th weekend tá a wáyé náà ni ọmọ wa ètí náà sáwọ́lẹ́à gbogbo ọmọ náà lọ́mọ wa etine sa ole atun ati ero makena won o ja siba te IBF ni middleweight mago ke te so mo mago mago dolapo
3: atokun
0: o fe so pe Zambia o na Malawi kile yin awi
3: ah mori fese won se bi fese won se kan to jo ah omi loju mi nsi mo le so pe o jo ifese won se to jo omi loju mi ni wi pe ah orilede Malawi ah won ti bere idije yi dada won mo dada lokan ra won wi pe ah nibi ta de duro yi ah goals inu e mo goals inu e mo for anybody bayi papa julo fun commentator e le yowo orilede Egypt ku nbe tori lo to no mathematically Egypt si le qualify realistically
0: mi so pe e ja jo fi eran ta fi jeun lale eran ori onje amaji ka jo fi bet Zambia o na Malawi
3: ko wa se eran ori onje ti
0: o da owo onje wa ola
3: e so mi ngi mo be jeun lale
0: en da we lo wa
3: en da we bo but then emi wo ni wo bi wi pe pelu isowo to ile de Zambia se sin gba bodu ninu DJ yi ah pelu isowo baba panda le le fe pe ni enikan to je eni to ni kimi ju ninu iko won ife se won se to gba kuji
0: kun danaji nko
3: kun danaji wa o na den se dada fun o but still baba banda ni ohun gangan ni emi team yen
0: chawinga na mo ku me o
3: eh den fun Malawi ni yen awon chawinga sisters ati wi pe orilede Malawi en to ba ti wo isowo ton ti gbe ton fi gbe ifese won se won mejeji won fi first half ori the game second half no one play won fi gbogbo ton se first half gbogbo match ti gbe rabata won fi read the game ni won ati ka ku ibi ti wa la yin wa ati bi ton ti le ri yin jaje won de ma wole second half lati wa se yin shooter fun iko mejeji awon mejeji ma ma beru ni nti mo le so kan meji ma beru ni wi pe won mo nkan to fe sele laarin ko Super Falcons orilede Nigeria to orilede Egypt match mejeji won so pupo ninu awon ara won ife se won se orilede Malawi ati orilede Zambia yi fun Malawi nti won ton ba ti redraw won ti qualify Zambia lo le ma le wi pe dadan mo gudo win but orilede Malawi awon ti won wule ti pari assignment won dadan won ti ni 6 points le already Malawi ni orilede Zambia ni 3 points itan de ni tama no ifese won se won lale ikoju orilede Zambia tama no 10 abi tama no eni tama no orilede Malawi ninu ifese won se ale ti Super Falcons orilede Nigeria ba bori Nigeria ma qualify ahead won
0: esun e je ka de agbe ese kikan to possible ka para su football tori time ni mo wo ah gogo right sister ko ni baje o awon ni keke wa nbadan nu edi subo olohun awon mo fun wa te ba ra mo keke te ba yan keke we pa na jiri bi isin we lengba na omo kekeke 456 ti an yan keke giri ke se ru rally ta wa gun an keke alalubarika ni o lori titi mo emi na mo ba won Radcliffe na lugba nigba ta n se clever
2: sa
0: mo ro pe e ti gbo pe awon abese ku bi ojo kan sa lo
2: ben awon ti ran jomo uganda
0: to jomo
2: uganda ni o sa lo
0: se gbo pe won si ba awon to sa lo yen pe kan ba oniroyin soro nu won
2: ni gbo pe okankan ba bo mo mo gbe won ni won ya
0: from reliable source ikan ninu awon omo to sa lo yen o communicate pe lawon oniroyin pe awon odidi sa lo awon fe duro sibi bayi lati le enjoy facility to da awon fe seek asylum ni ke se pe awon sasa odaran awon o lo sibe omo papa gbon igba kokoko yi ti awon Uganda o sa lo ni idije Commonwealth bona ti pe awon meji kan ni awon meji kan sa lo ni Gold Coast last year that discuss ni the last edition awon meji kan sa lo in Glasgow 2014 awon mefa kan sa lo I think I want remember rugby team awon mefa kan sa lo in to ba mu awon ara bi lara awon to sa lo ni Scotland gba yen ni Glasgow 2014 yen ara won wa ni Cardiff to train boxing bayi ti ilu o ba je pe ilu yen rogbo awon ara lo ni ma sa ba won omo Yoweri Museveni
2: emi ro yi pe opportunity ni fun iru awon mo jeje awon Uganda ya boya awon to ba je pe won ma ni kan se pelu orilede te ma ni kakiri boya bi e ba wo bere lati boya biru Kigali yen ma lo ma le pe a le
0: Rwanda ni yen
2: mo tun ni Kigali ja ori kan be to je pe o fe gbajumo die ni be je pe o dabi baba
0: Kampala
2: eyo bi Abuja ti wa mi
0: baba Kampala ni
2: o ni mo fe so pe boya o tu lorin Kwasi kankan ta la fe so pe ku lo like better thing ko se to be ri nkan to da ti ko ni yede mi pe platform ni yen fun won lati wo pe akoko e ti ko wa jade already ke ko wa pada le iyen na ni o dagba to be nira ko se to be di nkan to da ti ko ni wo pe e je ka lo kini mi ro pe issue ti won ni yi looto gege bi wa ilana omo luabi ko si nkan to di ko sele te ba lo si dije egbodo pada wale to ba teje pe kadara wa ko to ba fe jade pada sugbon yo nira iru awon yen je won le afford boya owo visa tabi nkan tabi ilu iga oni decline won ta ba fe wa sibe gbe ta lele ju ti jade ri omo bo ni o se won value won e lo gbere lo ba awon to je pe won travel out ni se limo de pe interview la san interview the date interview la san o je pe boya bi nosu keji ni afun osu ki jondi ni mbo o ti lo ri apada o ti lo lele o ti lo gegele elomi ti mororo mororo ti mepo lori kini lori gbe boya lori gbo fe gba o fe gba visa
0: o ti we lago kan oru
2: o si bi ti o ti we ko si nkan ti o ti danwo lori gbo ko se gbo daran bi bayi na sugbon tori gbe eje kin po mi boya tin ba debo mi boya yo le rorun lo to wa ta won boxers yi wu iwa ti won wi owa to buruko ju ni sugbon e se to fi je pe are na o le tulu yen si daade
0: o tun se na lati bi 40 years to ti wa nbe
2: e gbo nkan
0: won lori president ilu yen
2: seyin e
0: gbo country yen ni kini ide ami o
2: eyin e gbo e wo tan ide ami gan e wo
0: eyin dada ni ide ami ele na ti lo 40 years
2: eyin e gbo nkan
0: keba e gbo nkan olorun fi olori keyin ni africa 40 years january na dibo mi nbe yen o ma yen ati bobi wine
2: won den dibo ibo
0: je elekeje
2: ibo ji won di to je gbe en to je eni to je tajo tajo ko gba tajo gba ticket ti enikan ni bi 98 enikan ni 2 eyin ewu nkan ko so ron bi ta ba ti ri are tabi gomina kan tabi nkan ti ndibo ti nwole le meji le meta le merin le marun
0: ko
2: se eyan be
0: olo olojo ri o gbe nga e lo uganda
2: uganda ki mo be lo se
0: ile alalubari kan ni
2: ki wo ti kan ti mo be ki ni fi lo be gan ki wule lo mo wo an ko gani oda be gelebe awon bene gan o ida ki mo be lo se nibe
0: ah 40 years of rain
2: eyin ewu nkan
3: mo ba ni sori
2: eh ge so ba are ni
0: won dibo 7th time fun ni january to ah okay okay ngba program ti ma se lorun gba
2: yen o nse kan be o wole when dibo ni o nwole o nwole kese po taku sibe
0: se kin ja itan
3: boye se ba fun
0: won eh
2: da da wo lo se
0: olo gbega olo gogwanda
3: to le bi ma dibo fun lo
2: mo lo option ni iwo ni option ni awon ibo kan ti je pe iwo lo fe so pe ko ri be to fe so pe nkan kan sele ibo lo ti fe lo
0: baba yan to omo odun meji ogbodo jo sare bi tan ti gbode
2: mo ti gbo osuma bi ya bi ki lo ko ara kameru ni eh osuma be ni
0: e ja foro won le ka ma se pe an so se lo lo lapo
3: atokun
0: ah yo mpara mu sport ati so se lu omo baba yen omo e lo head gbo military uganda
2: tele
0: omo omo idi ami wa ninu commonwealth game yi o idi ami ogbori idi ami uganda ti mani man je yan are apase wa omo re wa ninu commonwealth game yi kilo je koruko e won o wu baba to bi lomo o lo se yan gbo meyan ni lori ring meta lo fun opponent ngbo abdullahi abdulkini kan lo nje meta lo fun opponent ngbo won tu won tu sanction etan o tu bere were country yen siyan o
3: eni ko likini ti bere fun won lorilede uganda ti ka ma ri awon athletes won tan ma lo sinu dj
0: uganda
3: mejo dj bayi papa julo commonwealth tan ma sa emi de gba nigba wi pe orilede yi fun awon o ye ka won fun awon kan ti mo tori ninu oro to orilede uganda fi lede ni wi pe won ni awon wo inu hotel won ni won kan de ri pe won ba won awon
0: e to da mi para lo kokun
3: ku bi ojo yi si mo nbe bo emi wo pe awon to sa yi na o dabi eni wi pe won o dada tori lodun 2014 ni glasgow 2014 awon to si kasailom gba yin won si ri se bo en to ba tin tele oselu orilede england abi to tele oselu uk lati bi abi odun melo kan nisin lati bi odun kan sasiko ta wa yi to ba si kasailom si uk won gba e mo so bi ti mo so pe won
0: se bi scotland na lo
3: ko ba si ni anywhere
0: anyway uk
3: ko ba si kasailom won ni gbai and to ba ma tun wa fe si kasailom se awon people ti ni lawyer because one law court wa fun won ni major reason wa so fun won pe boye ogun ja ninu ilu to tin bo in ton lo yi pe awon wa better facilities oni work fun won uk bai so best thing to wa le se boya kan ete wa ogbon tan le gba tan le da
0: that's me out
3: boya kan lo
0: kan lo where where uk na ni Ireland
3: Ireland dey shin gba yan die die
0: boy omo color skin
3: you Ireland lo fa
0: omo color skin
3: so won nira die fun mo so best thing don le se boya fe dey wa ogbon data fun ma sako lo ilede Scotland because asylum ti won see come para bara won ni Uganda to ti sa tele
0: ewe aseju ni ka gbe radio mi 32 fm ti wa o
4: wa clan that's my g let them know
0: I'll give my tenants in the house
4: yeah

Baba ti ku lore. Baba ti gori bridge yen by the right bhai. Ka na gba odi aye ni yen. Igba ta ba nlo okiti pupa. Ah, ese mi. Olorun. Ibire lo tuku ko tun ti mi lo. O ti

0: ba wo re ba yo ah aye tun si a wa ta ba e lohun mo dupe mo tutu ope da o
1: pe buradi wa
0: o se da mi inu mi ma ndun si ni
1: were tun wa
0: ara olomi ti o si won elomi o mo appreciate inu ara re o si mo bi elomi inu ara hun si bi ohun

0: mọ iye ara rẹ mọ lora rẹ nilo commercial mọ o mọ pe gbogbo nkan ta nlo ninu eya ara wa replacement ti won o le gan ni o
1: gbo ki lo sele le
0: ko be ba ra moto
1: bayi e sono ka
0: ba lenge o da
1: la be bo ju
0: o ni e fo kan ba le a ri to kun bo e
1: ade kun le mi se ko ni
0: bo ni won lo
1: ko ba wo sa ko tun yi
0: mi o lo be yen mo fe lo bi ni temi ni jare

0: yowu odidi adie kan be ni won bo pa odi boya le rent lo ngbe o le mo le pa le o ni won bo pa loja boda won na tun mo n ba yan dingan ba bo din tan won bo gba lalubosa won bo gba lata
1: iyawo lele ma ta mi
0: o ba ti ni moto.

ni se wo se mo wura re ni wo mekunu mo nti o ti jo wa oke ni e mi se wo se ja na ya wo mo bi won tin ta moto ti e nawo ni idea to kan wu mi mo wa lo si bi ti won tin ta ri ni sini ise ni lojo se didu oni o to wo ni abi wo yan ni o to wo eru ba eni abu mama oko e won ni e farabalẹ mo se n pada bo mo fe mo bo se n lo ni won ni won le tewo mo ti mo gbo

dele akimode dele ejinle o jo bi ere ki sere e ma ro bi yeye ki se yeye o mo ran ele ti awon nkan kan ni pe mo wora re bi eru mo e gbe lomi mo to ya ka jo bayi ya ka jo bayi e ba fe gbe lomi kan yo lo nfe joku leyin wo na joku waju na feel important se ki ran baba kan ti won dagbada lowo bi won ti apata lo mi iwaju oko won ojo so a gevil ibo ki moto duro bo fe gbe lomi won ko bole bi keniye wole sinu ni a ga pa wa bi an baba ti mo tale kan fe eyan meje a gevil la pe lawon aye ankara agbada ankara sonu kan wa Hello, wo ba mi o sa nu a mo se bi olowo mo se bi talaka mo oh mo pe bo ba se fe ri lo se ma plan gbe si aye e sinu aye ara re

0: 32 FM 94.9 Anferin gba gbogbo agbaye.
1: Irawo kan yo mi lu titi. Irawo san tohun dagbalagba peju si. Afin gori oke o han ketekete ikani dati 2FM dosu o letente. Oba laarin awon okan ni. Dati 2FM 94.9 ikani aderin ko sonu oke tente premier. Mokola ilu Ibadan lati sun didun didun fo mo araye. Ibudu ayo atori sun idunun ni 32FM. Iroyin asiko ti o leja makan nu. Ere idaraya lese kuku ati kakiri agba ye se bi se wa ni agbadun nu eto to nparunu re ka ja fe to omo niyan ka si gbe ni afe re je lowo are ni je tenu ko tete boli ko ikan ni 32 FM do su pa ran kaye 94.9

e mo pe te ba ti ngo igana o ro n pe eto lo bi kun kodun lasale inu ai gana baba fito abi mbolo laiya awon na ni won ni titi di ose ti mbo lase ledua lori eto yi kan na lori kan kan na lasiko kan na omo yin ore yin olulufe yin ba mutan adimola dejuwon lo ndagbere wipe aigana.

la ki banitana la le forolo. Eni oni kalu katosi. En lembe mo ki ni ti le toko. Adaye ba le to yo. Eni ti osi si oni gba wore. Awana ne. Oloye ewenje igi adubi agbefa gori ite. Ti wanji otu olua wole badan. Awana to ne magaji ile olu oje. Awani ansi oni gba wore to yi. Be ba wambo la tiri wan. Adubo oki ofa baba asale mbadan. Ibe ni wan wa. La ti oje. Ibi eleni ni eti lo gun okada tabi maruwa. Bosi jemato. Ti lo si oki ofa baba asale. Eso kale ni bi church kan. Ti mbembe eti ria komana wa legbe church un. Lo kere kere. Ewenje igi adubi agbefa gori ite. Namba ilele kwe wan si. 080-33-26-01-41. 080-33-26-01-41 Esi lelo 080-53-45-9223 080-53-45-9223 Ben ina, ba ni nkakanta bi ekeji Te fe bi wan Iru aye wola agbe, ona wola ato Isya wola ase ta fi moke E yama bere Eyan to ba so pe osaye oni ton ti ku won o ti igbesi ni me wa nsele ni duniya o eyin obi wa papa te ni omo birin atawon omo kunrin ti o ti toju bo esi mo pe ba meke ba toko ni afun loko ba meke ba tada afun lada laye ijohun fun ra won ni won lasiko yi e wa ma kilo fa won omo yin agaga to ba jobin airanju mowo eni o ba ni bi to niran nla fe o komo ba wa di pe Yo ja doyan loju idire ti me fe soro omo birin kan ti won pe ni blessing awon obi blessing won ran ile eko o kawe o si de bi fafiti si le to jade university omo birin ni ore kan ore ta wi yi ore kunrin re aimoye igba ni mo wa lo to je pe won feran ara won de gongo ama gbo dijo kan omo birin ta pe ni blessing o tun wa boyfriend e lo bi ise re ngba to debe won se ra won lalejo eyin na mo boko ya to bi ba wa nnu ile gbogbo nto ye won se gaga bi ololufe sira won won se blessing pada le o leyin ti blessing pada le nkan kan sele ah aye toto aye akamara ke lo sele si blessing gbogbo e le lanfa ni ati gbo loni ni ko ni dola e

se se ni ko ma je nbi eliri oja dada re nta ni wo gbe kale lota o so wo gbe yawo re re nbe igbiyeju re ni eto wa ma ru ori to gbe waye ma ba lodo ewe ji adubi otun olawo le ibadan ni baba sele loju ona je nbadan lati oje eleri egun okada baba sele oju source ni e ti so kale e ti ri eko mona won gbagada gbagada ewe ji adubi nbe tabi ka pe won sori 08033260141 oloye ewe ji adubi otun olawo le ibadan lo ni irorun la ba ni gba ta daye.

amuneji meji asunrin o si loja gbo ikoni ti o se bi 32 fm si ti wa ni dunu atayo olohun o po koko ke o po 32 fm 94.9 am fe

0: e ba salaye fun adaada pe mo ni ko so ko ti won le pe ra won amọ la won ba mi won ni mo wa kepe lale yi ori won na ni mo kepe lori gbogbo nti mo ba nse nnu se mi ati won na ton gbo mi won na mo wi be fun rara re nnu le o ipo la won ba mi mo be o mo kepe o
1: eni boju wa na o ku e bora bodo wa
0: nda ko ma je se mi o fi mi le lẹyin to ba je se mi o fi mi le lori se mi ma je nde ni ana nbe e ka le o ma ke bala nse yin pele pupo
1: lo ta ro lo kon lo jo pupo kene o
0: ndadi be se mo won e ma loju opo facebook le se wa
1: o ti bo lo wa
0: e le ma ba nse are le be sister meyin na se ngbo oju opo facebook le se wa e lo ere se are ni be be na bo da ti won na ngbo mi la koko yi
2: emi ologun ṣugbọn de mo la luka ni ti mo fi n ṣiṣẹ orin alapala mi lu kin gbọwọ ọjọ alapa.

o wa be loju oro emi a so pe ro le pa ngba ti o ye mi eyin oko yen sugbon ngba to ti ege to hun le be so ngba to ti ege to ka be le soro o ye kin wi ke bo nbi te we wa lo bi se a de ege to iwun agba.

0: Mon wakin kalojo po social media. Lana plus one. Si Dark FM. Elo mo me Dark FM mo ni pe. O ye ka je ki awon kankan ninu esin ka je odi controversy. Oro ma ti ani ori ololu o ko ri o. Bi ka luku ba duro tin se ti e ko si nti odejo. E ri pe lori eto yi ni mo ti so ko lolu o ti eto o jade rara. E se re lo mi re. Le pari ja fadi e meji bayi ti won ba nja.
1: Atete, meni orisha. Orisha bi.
0: Ama ro ti okan ko gbenu si won a Olorun ba mi. O le ko good nbe. Ti mo ti so yi pe ti won ba nse egun.
1: Oro mi le lowe
0: awon. Won gbodo ri okun won so wi pe Abdul Fatai re o. Won gbodo ri o nbe ki won so pe Abdul Rahman ni o. Abdul Rashid ni o. Abdul Latif ni nbe o mu idini re o leyin ilegun wa si gbodo legun jade won wa bere oko re ki won lo ko re ki won ni ki lo ko re nje na kun won ni Peter abi go be pada sele leyin egun won bere pe ki lo ko re amari a Gabriel lo nje Sunday lo ko re oju koja yara re tan yanyan ba o Yama bere o ko leyin ilegun ti a ba ni eleyi oje kun mi oje wale koda ti won ba so fun pe a se mo ni ifa tun denu gbogbo ejo nlo papo mara wale kani to jo ni musulumi ba se ti e
1: egbe mi ba mi yo ba
0: awon ma ke bola ti o fi gbun elesin keji
1: koda ra ga yen mo
0: elesin keji na ma se ti e ti o fi gbun onisese
1: Ma
0: ke bola eri wi pe lojojumo a ku o lori kasamo yipo loju kan
1: Oro
0: polopo elomi te pe lafa na nji o salaye oni ye tan
1: Adi tunle re mi da mo mele
0: Boni se se ba si se ti e fun won laaye je won se todo won Oyo polopo elomi ro pe jobo omo ti won se ti won fi lawon ya ojo sese soto Pe mbojo kan le ma ya kale fun tunu awe Bojo kan le ma ya kale fun Christmas. Bojo kan le ma yo le te pe ni ojo leya. Ah, won na o kere nu aye. Iyen lo ye ki kaluku omo wi pe gbogbo nkan eto e ti wa nbi o wa. E si are dada loju opo Facebook. Ah, won lo mo ye pepe sese o. Ama nti mo kan ri pelu social media yen ni wi pe. Ti nkan ba ngo he nibe. Ti won hani social media mo fun lose kan ko ba wa tan na tan ju yan yan yo lose meji ka wa lo ti e wa gbe ta ka buru wo igberaga to ni pangan yo lose meta e wo jo ni tomo benrin kan jade eh oluaye fuji o pepe se o baba ti o si jo pe baba ti re korin boya bi ijo keta re bawon ni fere baba ni wi nkan si ale ti ni o bawon eh ti won se backup leyin won ni o la won ba mu kini nle lo ba di beat eh to ba loyun koyun to ba loyun koyun to ba loyun koyun sara ni eh report ti je rodo bawon ti internet yen ma se nu ama tori popo lopo ntelomi lo re le danwo loju opo Facebook Meta la ilomi odo be ko so wi po won wi lori radio E mo fi so fun wa pe gbogbo n to ba nse Eh jo mo pe bi odun me dogun tawon mo re o mo ni daddy amo seyin na le se

Bakibala wọn ni rin ra sa wa. O le asa bo wọn ni tori elejo wewe ni. Eh wọn ni fo lasa mo ko mo ba ra yeru ejo temi. Gbogbo eya pata ninu gbo ni faye gba sa. Faye gba mi Olorun mi. Lori nti mo gbe Daniel ateyin te ejo lolufe mi na. Lejo ojo Saturday to koja. Mo nse to lowo nikan ni ago mokola koja ni mo ri to post e. Wi pe omo benrin on korin emi to tun mu sajemo. Ti gbogbo eyan mo ti Saint Janet. Oko kan ni loju opo Facebook nbe wi pe won lo re bi agbare po dagbere faye. Ama iroyin ba nla fefe o ma kebola teyan o ti se wadi e daada. O lagbara lati so o. O wa wo ti to fi di bi ago meje la losan Sunday. O wa pada jamo wi pe Saint Janet. O ti re bi agbare o. Eh, Olorun da kun ba ni gbagbo e. Awon mo to fi ile atoko ati molebi. Olorun won ba o ba ni ro won loju. Oro ti mo fi a lo nu re yen mo fi a tete de be ni nsin fi o di oro agba lowo. Awon bo ba ti yi radio ku nbe lale. To da radio re la mu to sa fi ile nbi to wa. Oba Akibola o gbadun e po daada. Awon to ba san da radio la mu ki. Eh oni tete mo bi ta ti bere. Oro yen ma da konu nko ole. Eno mo le bi gan o. Asi ma fe je ki omo mi odo ta eni to bi. Ko ba mi to ni sama ko mo so mi ati yin ko mo so won do ta wa. Ose ma so awa na do ta wa.

0: akibala won fi seju kan ku nbe eyin ni e share ke jo jena da da eyin ni e da like bole e jo jena gidi gidi ama akibala ko to de pa lo sinu oro agba oro yen ni mo fe awo nu ewo
1: sarumi ebe
0: dawa la le nu opolopo dile o ti wi fun pe bi n ba n wa bayi o ma ke bola ti mo mu nkan to yato wa fun yin lori n teyan gbe dani a je pe eyan mo tin se idea presenter ko ni o mo fe ke mo wi pe n tolohun oba mi pa lajuba sapa todo mi bi tun yato si telomi tolohun se pa lajuba sodo elomi na yato si tapa odo mi ama gbogbo ran ti won pe ni presentation ye broadcasting ba mi mo jo baje mo fe jo baje lai lai to ba n gbo mi la koko ilale yi teti bele je ko gbo nkan kan olowo laye

si bi ki won da ko ga kan ni oil company yo ga mo ni nbe ti won ton ba daruko enikan ti won jo je omo orile ede kan na pe ah o tun gba awon ebo sise gan ni America nbi owo e po de eni o wu won ki awon omo won jo fera won ma ro dada nu le lale yo o si wa ma wu talika koma ti won fe olowo ama la koko na ko sin to buru o keni to ti ri se koma re na fe ni to jaje ama se kadara awon papo bo mo kini kan ni oju opo social media si no last year ko ni awon bere yen ti damu damu lori ibujoko pe abo lo na o ti se lade ori o wa lo se number 3 nbi kan o ma won wa se interview fun wa ni se ko pe hun duko won le le lo won ni paluda bayi ni won ro ko paluda bayi ni won rada paluda bayi ni won ro agbede nile olumoke nti mo fi omo ni wipe olowo ki wu won ki omo won fe talika mo a mo wu talika komo won fe omo olowo ayi ko rensi lele bombola.

0: bari awon ti won ti ni pa nbonbo lowo da yin gan fun ra yin na nu e bi todo yin ti wa fe rura yin pin ah wi pe to mo e ba je fo mo si
1: ikini u to jo ba ni
0: elulu o si tanu ile awon nu la koko na omo ti ko seyi ti ki gbon ya nu lara obi nu omo o ameni titi e yara julo omo berin omo berin te yan bi je oju bi age of 22 lo to lohun ba mi ni o pade enikan eh to se pe iyen re o gangan le yan ba mo pe lowo tolohun si se omo yen ni ota oko re ti o soko re na lota re ni omo sosoko re le ti gbogbo wa pe baba awon wa oke o ya awon gan wa ora iti kankan so wa ra mo ti an ti ni pa nbonbon lowo o agaga komo yen wa lo pade iya oko kan to le nbe ba mi dada o won mu omo yen sekun bi epon meru ni o to lo ba ti fe leju omo to ba bi alowo le bi won ba tuka won tuka ko ba gbo ma won a ma gbo won lowo omo talika mi nbe to se pe be ni o gba lo ilu ebo le mo foju ko omo talika mo fide olowo ni ma lu gbogbo oru system ma tori won ti ma po ni gade bi to ni go ta lo feju awon sun talika na to wa ma se ra re e fa ko ma to je talika ko ma to nto je talika fo ma talika egbe o so si ri won ni teyan ba se yo soju kan mo ho ni ati agbe ma jo ni nkan kan won ma le jo fera mo won le jo bere yara kan ati yara kan ka mo na gba iru ma ni palose sibe sibe kan na lo gba tiri bedu flat na na pada lo di nla nwaju ama ki wu olowo laye lowo gba ko ma re o fo ma talika pe ah awon le o ni kankan nu ran won.

pamos ah e wa ran omo yin mo njora won ama ti o rira won ri o omo e ti won si npe lo ye eh okun lodo awon yi tan je olowo alafia pe ye lara re wale a o ri keji re jojo ayin odun kan na le gba lowo ara yin yo fi ran loju phone wa.

o ma talika ni omo olowo lo fa fe iya re ati baba re mewa ni won lo ma rojo lodo amo olowo eh ba ti won tun ma ba wi gba mi bi pe se si to omo e bayi won si to ama ya ati baba re won lenu oro ama ma talika to mo olowo to ba pade je sare mu story kekere kan wa fo ori wa to ori omo lowo ni o omo won pada de yan loju re omo benrin lo pade omo konrin yi e wa lo nfe lo re ki awon obi re won ti boro ofe won debi kan ma si are je ma rowe nbe loju opo Facebook ile ise wa 32 FM 94.9 fe yin e o wa lo nfe lo re ma awon obi re oni won ka lo o ma ti ododo awon obi ti an bi omo won ko yara kan ati palo kan fe da ko adugbo be yara kan ati palo kan ti won ko inu palo ti ba je ntan inu lele inu ebutu bayi ni won sawo si debi wi pe won a ma wo somo latoke ah iyan wa so fun yawo re dia se bi ta won parent en gbe ni oni bi to lon ni ka won mo gbe re eni lo ra e bi ko ni ba won ronu ati ga ebe won ati la ko ni ba won pe se ama kon lete si ni o wa ki ya ati baba ni pe ko nti e da won na won mo o wa park moto si bi street keta lo wa ni ku su wala toba ti dola jomo ati orira won jorira o ba ni ohun ti salaye o fun mommy won ati daddy won o awon daddy e ati mommy e kan jo tori olohun kan fun losu kan ta ba ri bi ti won ti ma scout won san owo hotel omo eyo kan soso na won bi o won san owo hotel ti won lodge si ti won wa fo didi osu kan yara kan pa lo kan o ba won so di duplex o lo ti ma pe jan pe nfe nu so fa won yara ti baba re kun ni o awon nile kan lo na kini ta won gbe be wa ko ri be omo ti won to jobe njo ba fumbu tabala won fe mo won pa kokoro le npada bi won le gba mi o fe ko fojo ola omo re tafala ati wo obi na omo se to mo se bi ti sise boya ma won sise bi oni pos boya ma won sise bi kan gbogbo salary tan sa nfo losu a riru e ri boya 25,000 o wa ba phone bi phone 400 350,000 lowo e eh o le bere pe nbo lo ti ri o ni se wahala se danu lori omo o o meke le fa gbalagba ko saburu nbe agbalagba na le fo meke amo mo se fe ko na suru si lori igbesi aye awon me mo si so fun won na lale yo wo ya ko mo ya ya ko bo nfita o o ne lododo omo to mo are na fe to jobin awon na o ni lodo won amejo toro je ya wo mo are ba ti won bo to ra won kankan to package fun e mewa lo mo so o fe mo boya wo mo nda bi o da e mewa lo mo so fun mo in lo fe se mo la ya da da wa ni lo fe lo fe te wi un ke se po denu yin te ngba ni o e si tori awon nkankan ti o ni tumo ti o ni minute ti o se sada every affect life awon omo olomo ba si a loju opo Facebook ma ke bala to ba ti the 5 minister eh 11 gbe yen la mo ta koso koso mo lo nu oro agba yi wo olowo laye kun ojo mo talika o fe omo won ti won fi ajo mo won fo mo talika eri wi pe school won na o le papo omo ti won ti ji won pepepepepepepepe lowo alaago mefa won ti wo tan titi to 7 school bus ti o gbe won ti rin wa no street bayi e ti school bus o gbe lo moto ti o gbe lo ti gbe lo omo talika ni bo mba de lati school won bida ko mo kiri bread oni kiri bread ta lo bi ọ̀rẹ́ mi kan bẹ́ẹ̀ kọ́ ni rédíò kan lọ́nà challenge sọ̀rọ̀ sókè jìgbẹ́gbẹ́gbẹ́ ń tí gbẹ́ẹ́jì a ń pè ní Abdullahi Abdulkarim afa àti ọ̀já ọmọ talika haran ńlá wa méjèèjì òun ó kiri ẹ̀kọ́ ní tí ẹ̀ mọ̀ pé sọ̀rọ̀sọ̀rọ̀ ni ó dá orin lọ́fẹ́ ẹ̀kọ́ tẹ́lẹ̀ ní àfa àti ọ̀já ẹ̀ ń bá mẹ́ sọ pé láàyàn ní polongo ẹ̀
yo kiri eko imi o wa kiri kerosin ma to se ajo pade leka gbon safefe ajo mo wora wa ni wipe ase bi ta sun late mo si matalika o de lati school ko ni kiri oja tan bi bi ki won ni o kiri owo agaga bo ba ja awon agba tu bo ya bi osan jade agbalu mo nkan kan mango gbogbo awa ta kiri kini lana awada awa ni loni o matori wipe ni ma so omo deru

se pade obin to lohun ba mi ke to ni se nji lowo o to wa maintain be ni ko le sustain o ori to ba ti se normal ru be yan pada ara won ma ni o mo fon bu o to ba je pe ni ga e ni go eyin le fomo be won won du omo te ri te ni mo ko ni e gba oko re kon se nawo kan bi kan o be agbon oko re o ti se nawo won o kujo merin le ti lo o

a se nkan kan ti oda si won bi da ko soro o bi ni pe ko to denu ile awon bi ko to fomo awon o lo phone 100 ni ya o komisi tun buru ti o da yawo omo kon le bayi ti o ni to ba je tan ko foruko mejeji kun le ki olodun to wa pese owo feyin kini ko danwo Bobbodo ma ke bola gbogbo ara mo fi mo wa eh Philip Baba Honorable Ilo Alhaji Taye Lolu Akonde Adebisi Korensi orilede Nigeria ti ni ami ayo merin orilede Egypt

toro na ma wi po na obi ma ma to na o si ni yawo ba ya oko mi o so yawo ma re de ru ni ya lagbaja lo mu kokoro shop yan ko ro pejo akoko ni were gbe were won kan fun kokoro ni won na lo lo lola o iye si ni ko ti ni gba ase kankan tele won mu setan yan yan nu gbogbo ti ru esele si o omo bo se maintain pele oro yen ko le ba sustain ni o loju opo Facebook 32 FM 94.9 feyin eni share nibe fi comment nibe je ri bo se like yen si wo bi ko de tun love itu yi to ba tun gbera ku o nbe ma loju opo YouTube le ise wa na 32 FM 94.9 bo de loju opo Instagram wa gbogbo e lo da ba ko mo kan la ba ti lu kan gu o ma kibala e wo bi la lo sinu oro agba agomo

wa ke bola oga yen oforijin lo mo ise yen da mu si o opolopo okunrin mi nbe ese to se yawo e ni wipe o ti sadeun po won ni fe yawo le yawo to lohun ni fe leun oko wa pada fe yawo le ni oforijin oko si loko yen da mu ki bi owo nu awo ta ni won se lale yi to ngbo mi ta npe la forijin to ni agbara ni o opolopo oko ati yawo mi I love forijin ara won ni won fi jo tuka abi obirin to le ni aya tin benu ile oko kan ti o ti ku o nbe to si to ni ojun koro to si ni to si fera ku fele

Iya mi ati baba mi. Omo won se won mo aforijin ndamu si. Ta lo ti se o to aforijin. Ogbon je ma wi ni won ni baba wa ti nbe ni orun ka bowo fun oruko yin ki ijoba yin de ife wa ni ba ti fe yin laye. Fe wa ju be lo dari ese wa je wa. Tori pa wa na ti

o se yawo e yawo si foriji ni to fi tatata ti ojo na ni pe na ni o pada danu nje fun na ni o ba foso na ni won tun jo wa nu ile ti won jo soro kerekele oro te yan pa na so iyan ni mo fe ko kokoro ro lale roye eyan to ti si o to se pe latowo re ni ti won ti baje roye eyan to ti si o to pe latodo re na ni won ti tate ru npa taramo ese kan be ti o gbona to pe to ba ti nsun to nji bayi lomo wo pe ha wona la duro ile isele si elomi na si go

one so party man and the dance if you did janganki. Ati ero pe boya ibe gan l'Olorun ti sign adua wa se yan lo kaaki lo kaaki lo kaaki enu si duro na ngba na emi wa ko owo se re fun wa ni o lo raja so won ba raja bo oni be ni eyin ko ye mi ko yi Toribu pa en to wule lo nfe ba ara jabo tele oro re o mo ko lo to iyan bayi bayi bayi iyan si sun ko doja la aro ojo keji nu won mo ti da lona won mo gbowo lowo loju yen loju wa niyan ti so pe bo pa

32 FM 94.9 fẹ yẹn gbo awon mo se ti tan lara re pata ni to je won tan na ni pe ko se mi darije to ti eri to se bi epo ori awon tori pe o sa fe je won mo pe wo lo ga o wa mo fonfo ngba won ko se lodo ga re o se oga ti eri ra to se dede ranu mo nbo na ma ke bola gbogbo ara mo fi nbo wa e share like e fi comment yin be lojo opo youtube na e tele mi de be lojo opo instagram and buwa na e wo bi o ma ke bola e se be be dada 32 fm ni bi laughter house lori oketente mokola ni badon ni premier

ti o ti olorun olorun ibi se to fe mu opo nbe ko ja su bi aye nla nibi ti ogun ti ma soro eyin to ngbe oke eyin to wa loke ti o fe jabo o ya ninu adua oporo si olorun alaye lo.

ti o ti olorun olorun ibise to fe mu opo nbe ko ja si bi aye nla nibi ti ogo ti ma soro eyin to npo nbe oke eyin to wa loke ti o fe jabo o ya ninu adua oporo si olorun alaye.